0: ama karon niya gina asikato. Hay do paano mo panguman niya giit madali ro tindaan.
1: Pero wa matay kwan. Wa matat paksyon sa organisasyon.
0: Ay wa mata sa makaron sir hindi pa na ako makambaro niya wa may una.
1: Okay.
0: Dahil bilog pa man kami.
1: Mm-mm.
0: Una pa man imaw. Ginagamit pa man sa organisasyon niya dress.
1: Mm-mm.
0: So, oh, hindi pwede kami mag-create nga bihan mo na muna basa kami yung bubukon.
1: Okay.
0: So, ako na alat ang ginaklarify kay Sir Che na mag-ambar imaw maging bypass na muna mong presidente, di karoon mo nagkasaga. Bago mo mag-ambar karoon, magpunta na imaw sa mga co-officer. Bakit iso presidente na taraan na ipunta na? Ang may collaboration niya ginatawag. Sanda, kung sanda na talaga istorya, bahala sa sanda ron. Basta ramon ta, sa organization, wala kami nag-bypass. Dahil bago kami mag-desisyon ni Madam Rose, o kung sino man, naging kasuntanan ta ron at mga officers.
1: Now, may inyong alingara nga follow-up letter. May follow-up letter ka mo sa Sangguniang Bayan eh. How true nga hindi man magperma si Kwan, Mrs. Rosalia Tampos?
0: Minatod lang, sir. Ako magdawang nabot na nila.
1: Mm-mm.
0: Ako man daw nagturo makarisid.
1: Yan, ikaw man do, Kwan. Ikaw man do mapirma, gali kara. Sino pa si Mrs. Rose Rintilio?
0: Hindi. Si among Vice President, sir. Si Abner Qualis.
1: Abner Qualis.
0: Vice President, gali.
1: Okay.
0: Ako niya Vice President do, rumasay nito at kaming daywan ni Madam Rose.
1: Dahil okay.
0: Yan, hindi man
1: si Mrs. Tampos.
0: Hindi ko, hindi mo mag-perma. So,
1: okay.
0: Doon yung bala ang dinatawag na bypass, sayod na na. Ramon niya ginaubra, o galing imaw ka, hindi mag-perma.
1: Okay. Sige, now, klaro na kita ni Karun, hanga, watat bypass ka natabo, wat bypass ka natabo. Kundi aware man imaw, inyo tanan niya hugag, garahay, aware man si Mrs. Tampos.
0: Aware tayo mo ron, sir, tanan niya, officer, bago kami magpadala, it letter una, gamitin kami karon.
1: Mm-mm.
0: Kung ano ramon niya kasuntanan. Hey, tanan doon, nakasugot nga, o sige ikaw lahat, dahil hindi si President.
1: No.
0: Magkaroon yun.
1: Mm-hmm.
0: Ano ro, ang bangon dahil ni Sir Che, ang bangon na nga, huwag ginarespeto nga ro, Presidente. Ginarespeto to ron. O galing, ikaw matalawag ka respeto. Doon lang nga nga nga nga sir, niya ro respeto nga ron, ginatao to ron sa taong na parespeto.
1: Okay, so...
0: Kaya kung ikaw nga leader ka, nga mayad ka nga leader ay chakto ka, dapat ginatindugan mo kung ano yung hindi na paglaban. Kung ikaw hindi ka matindog, dahil kami ng mga members, sir, kami ng mga officialis, sa presidente kami gahugot at masog eh.
1: Oo.
0: Kung ikaw mismo nga presidente, hindi ka ting matindog, at ayun, hindi na kami maghugad. At may karapatan lang kami nga maghugad, sir, dahil fight kami organization, board of director ako. Pwede tayo ito kapadala at letter kung ano matara ko yung letter kayo padala. At bisan bukong niya ako at officer at vendors, ay may karapatan ka ko ito mag-dish out matapos sa SB o kung kay ninyo o kung sino pa una ang ano. Diba?
1: Oo.
0: Kaya hindi, pwede na lang ang bangun, yaging bypass, huwag yung restituha, bukon. Kung doon yun doon, pagtanaw ni Sir Che, tanawa. Ikaw, isipon mo ha, restito, ang ginatawag. Kung ikaw nga, leader ka na pa-restito ka, plus, kinyo man doon, sir, itawag ko ang example, ha?
1: Mm-mm.
0: Kinyo as a broadcaster o ano, sa radyo ka mo. Do respeto ka mo, sir. Dapat yan, di ba, yung istorya. Sir, disan sa paanin, una doon, sir, eh. Mm-hmm. Ang bawal niya, what respeto.
1: Okay. So, ano makarundo?
0: Ito, sabi niya, yes, sir.
1: Ano makarundo masunod niyong atikang? Ano ba roonod ita inyong follow-up letter nga ron? Ngayon, nag-submit sa Sangguniang Bayan today?
0: Bali ramon doon, sir, palu-up naman doon, sir, kasi nga ni Gano mundo construction, may ga-ubraon, sir, di ba?
1: Ah, may una ron eh.
0: Ordo nga.
1: Ropountain. Ropountain, nag-andar ron yan eh.
0: Oo, nag-andar ron. Nag-akuslit yung tutubi.
1: Mm.
0: So ramon niya palu-up, ramon niya yung palu-up ka ron, sir, yung letter. Ay, ron dan yung pangako, na before sanda mag-diritso itrabaho, ay pakitanan na kami example of stall and tables.
1: Okay.
0: Doon na mo nito, sir, nga ginapaluap makaraan. Siyempre, sa ibang mga issue nga to, nga, doon na nito, sir, nga base mahalin, taro, mauna tatalin doon sa ground floor, at paano rin doon second and third.
1: Then according abi kay Kwan, according kay Mayor sa amon nga last na amon nga Kwan, nga pag-istorya about sa status itindahan, August abi basic kun ha, maihabol it contractor nga matapos rug ground floor pa gang.
0: Diyan niya nito, diyan naman niya palo. Ah, kaya paano sa second and third? So, ibig ng bagong ko, pwede kita magaling dito sa ground floor at ah. Kaya hindi ta kami kao nagsugot nun, sir. Dahil kung ging wasak nanda kami, ging hali nanda kami, it kami tanang ging pinsan nanda, dapat ibalik mo nanda kami pinsan.
1: Okay.
0: Diyan naman niya palo up letter, sir.
1: Dahil kung na ground floor yung rumahuman, halimbawa mahuman gin man, ha, ita gusto, aga halinon yun do iba, may mabilin gid sigurado. Abo gid nga mabilin sa tindahan.
0: Abo to rin to mabilin sa relocation doon, sir. Ay ko, Rosary Sari Store, naging sa second floor, to pinakabo nga ni kami na to, sir. Mas abo sa mga Sari Sari Store nga ron, mga vegetable.
1: Okay.
0: Sa second floor. So kung hindi, mahuman doon lang at consistent, may butang. Doon naman ginakota na sa EGU, siya nang day butang.
1: Agara, paro sa bilog, gara nga, ro taga MMJ ko siyang adlaw nag-agto na sa sanggo ng bayan. Ag nagapalo up man sana ko ng request nga kung pwede halinon yun ro mga stalls nga sa ng printe ay mabukas yun ng MMJ na yung July man.
0: Oh.
1: So base kung sandara, una ako mathalin siguro para madbuo man sa dedikaron sa kilid karsada.
0: Ay, ito po ka na nga ni Sir Pinan dahil butang. Ay, sari-sari store doon nga ron. Pag binutangan nga sa idawon mo, sir. Isari-sari store at vegetable. Masangag bumatang, sir.
1: Ano ba kasunggot ninyo sa ground floor? Ano dapat doy butang? Isdaan, aga, karnihan?
0: Isdaan, karnihan, mga ugahan, mga native.
1: Okay.
0: Mga bugasan. Doon doon pinabutang ko na sa Edago. Mga isisira, mga maintok-intok.
1: Okay.
0: Sa second floor, sure bull kita ang una ng pinabutang. Vegetable at mga nangyari store.
1: Okay. So kung do ground floor do, or ground floor do mauna, hay natural dong isda, karne, aga, ano pa, ro ibang sari-sari, bugasan, ro mauna, transfer.
0: Ugahan.
1: Agka mo,
0: oo,
1: sa ugahan.
0: Oo, oo, sir.
1: Okay, matangan ni Kimo ron, siyempre. Okay, ta Kimo ron ay, siyempre, pabor Kimo, sa ugahan ka ugaling paano ninyong mga memberong iba?
0: Hindi, hindi, hindi, sir. Kung sa baga, ramo niya ang laban na bimakarasel, ay bukon man dahil pang sarili lang. Pang, pang amo para kabinugan, dahil hindi pwede porki pa porki mo ay aywanan mo tayong kaibahan. Negosyante ka mo pareho, kumasyag parehas ka mo itaagyan, aywanan mo at sa gitliit at makaroon dahil pa porki mo. Bukon at makaroon amo niya, ano sir, bukon makaroon yung amo niya, ging trapuan sa mga organization, that's why nagtindog kami sa organization naroon.
1: Nakita ninyo, Rokwan, nakita ninyo rong sitwasyon ni tindahan, kung may pagbag-ugid man, umpisa nga, nag-meeting ka mo with Miss Mary Gay Kimpo Joel Itmido, aga ni Mayor Juris, aga taga-legal.
0: Uwa ko dito rin, sir. Uwa ko dito rin, sir.
1: Kanurulas ninyo nga pag-agto sa tindahan nga nag-inspeksyon?
0: Nag-visit kami nga to, sir, nga nakita nga madatangkayro ang nang pag-ibra. Eh.
1: So, wa pa ta to maayos to?
0: Wa kong kami ka-site visit.
1: Okay.
0: After, because dati mo nang dulas na mo nga site visit, that's why wa kong kami idea kung ano ang baka tabo niya sa sugot tindahan.
1: Pero ano yung kasugot ito during that meeting? April to eh. April, di ba? April. So ano rong inyong kasugot ko, April?
0: Waman nabit kinet, nag-last meeting ng nangaral, sir. Waman nabit ako ikat to, sir. Wa ako na-invite ito.
1: Ah, okay. Sanday, Mrs. Tampos at Igto siguro.
0: Oo. Agsi, maribit. Pero, on that meeting na to, naging relay matakakunit mga officer, ay wa is kasuntanan ka to. Dahil do, anda na takatuhay rupumita, ang August ay matapos do yun niya, Marquez. Kung ano ramon niya last meeting niya to, sa iba ako, ay same man niya akong doon ng historian, sir.
1: Aba, pero sa ibang kita, nakita man nato nung sitwasyon sa tindahan eh. Hindi ta matapos nung bilog at tindahan, August. Ang bagay ni Mayor, kung maihabol, ground floor gang, August.
0: Doon nga niya, sir. Ay, paalin to, ano ang plano? Kaya nagpawakan na kami, nagpaluap letter kami ito man, para masaya na naman kung ano rin ang plano. Dahil kung doon yung balita, at doon yung doon ang ginambal, Kay imposible what my my one answer.
1: Ah, may una gid maayuan siyempre. Kung ground floor ang rong pwedeng magamit sa August, natural may maayuan. Hindi man ka mag-iigo tanan sa ground floor.
0: Ay, kung kaya pa igunan na, pasalamat din kami dahil rin kita rin gusto it din doon sir, dahil sa ground floor kami tanan.
1: Unless nga rin nga bakante nga lote, rin bakante nga what structure, una kamuhalinon anay temporary.
0: Ay, okay pa po, matagyakong kamo doon sir, pero paano nung pangutan na ano sa iti, habang gaubrak ng tago na kami tayo daron.
1: Aro, pangutan na, ay, siyempre, gaubrak ako matita stalls, kagastos yuman. Aga, hindi man niyagi matapos itang adlaw pag-ubrat mga stalls. It will take time. Ay, paano madain ka mo?
0: Hindi, ito yung mo pag itagawin. Pero ito sa itig, itagawin. Nga bang may ubrat ito, yan kami sa itago.
1: Ah,
0: e paano yung mga debris na maungod?
1: Ag sige para ubra, si Babaw.
0: Oo, oh, ay, kung sa bagay, ito sa itig, it din do, say, ang bisan do consumer, ay, magya imposible nga, ihalin kami nga bukot i-chapter ng pag-brasher dahil bisan mo consumer counter hindi na magsugot.
1: Okay. So ano rohan ba sanggod ang bayan? Sa last nga to ninyo nga pag-attender dahil wam kami ito ni Madam Rose Rintilio nagatubang eh. Ano rohan nga ang bayan SB? Ano anong pwede nga mahimot sanggod ang bayan ko no?
0: Mobra ko no sanda eh sa resolution niya to nga, nga piliton gid rin niya mag-attend niya ni ro kontraktor.
1: Mm-mm.
0: Agroamon niya mga request niya to na mga simpre taganda mga scientific ni nga kung nakaagit ang dait, it mag-testing mana rin karo yun sa mga building o kung saan, ay i-an naman kung ipakita amon. Ay, kaya na palo-up later, nga rin kami makarasir, actually, hindi na ako na ipanitin ko won.
1: Okay.
0: So, the letter nga ron. So, wako, kami kasayo, kung saan o kami i-agenda nang da.
1: Ay, sa gaban niya, ban Martes ron. Siyempre, ano pang makor, Miyerkules, so maihabol pa ron sa agenda. Mga Martes ay base kung maimbitahan nyo man kamutuman sa sagot ng bayan.
0: Kay sabay panganin nga sa Martes yung aging arasir, makasugod kami. Kasi abo pang mga topic sa bisir nga pwede naman niya maano kasi tungas ka rin, doon kamahal sa dais eh, pag sinugustan ko no. So kailangan naman doon i-confirm.
1: I-clarify. Chismis pa yung man doon eh. Chismis pa yung man doon. Aga katuhabi, rohamba gabi kato taga Mido ay wa it pagbago, di ba? Wa it pagbago
0: yes,
1: eh.
0: Wa
1: pagbago sa panuoktan. Kung ano rin yung ginabayaran, ay mo man bayaran yung gihapon. So rin yun ay haka-haka pa yung man, wapat official nga statement din sa Mido eh.
0: Kaya nga ni sir, kaya din naman niya kung sa bagay, clarify din naman, confirm din naman kung ano, kung natood din po. Ano.
1: Okay, yeah. So Martes pa man, dong sesyon, hugaton ta ha sa Martes kung ano matabo. Ako na maimbitahan ka mo. Hopefully, maimbitahan ka mo sa Martes. May habol ka mo ta Martes nga maimbitahan sa sesyon.
0: Oo, oh, sir. Kabay pa, sir.
1: Okay. Karoon yung anay kita, Madam Ivy Rose. Thank you, gid, ha. Salamat sa tiyempo.
0: Thank you, sir.
1: Thank you, gid. Thank you, gid. Ivy Rose Aninang, Board of Directors, ita Calibo Public Market Vendors Association. Si, may number ba kita ni Mrs. Rosalia Tampos sa partner, Karije? Uso yabe? Para matawan tamata ligwa si Mrs. Rosalia Tampos nga maka-plastar man imo ko ng aside. About ko, andagid nga sitwasyon makaroon sa asosasyon, ha? Asosasyon. Ha? Sa Calibo Public Market Vendors Association. Dali lang, ha? Bago tabalikan do aton nga ISB. Roaton nga chairman nita Infra Committee SB Emerson Sokang La Chica.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Dali lang gid. Ay ginatry ta nga maabot ulit niya ni Mrs. Rosalia Tampos. Hopefully ka pamati si Mrs. Tampos. Una sa Calibo Public Market. Happy monitoring ngayon kay Madam Bill Arsula una sa Hong Kong. Bujang Inday, una sa DYJJ, Bujang Panay. Sa Tabayon Banga, good morning, Gid. Mr. Manolito Manalo. Madam Rosie Iso, God bless you man. Sa Andagaw, Kagawad, Don Cipriano. Tubi, it mabilo Calibo. Kainong Jix Okati Terasona, it Olbus Wang. Happy monitoring man. Kay Rod Taborda, good morning. Thank you, Gid. Accept my simple wish of a blessed morning. Wrap with love. Tied with care and sealed with prayers to keep you safe always. Thank you, Gid. Rod Taborda. Ma'am Lina Mercado, happy monitoring man sa Sydney, Australia. Good morning, blessed 50th Golden Jubilee, Diocese of Calibo. Aling kay Kagawad Michael Villanueva Sulina. Kay Mr. Oscar Tudosio, manog Kagawad man na Tambak. Sa jarong pagpanupulit bugas kuno kahapon sa Tambak, nangin issue pa. O, matyan, may nabasahan ako ng clarification, Mr. Oscar Tudosio, halin sa Tambak, Barangay Council, ah. O issue nga rat pagpanupod ita bugas, kung may chance sa galing, ihingagaw na ton si Kapitan, ita Tambak, New Washington. Kay Madam Edna De La Cruz, good morning, Ed. God bless us all daw. Johnny De La Cruz, una sa Libaco Public Market. Oh, good morning everyone daw. Hindi makontak, imaw. Si Katudong John, businahe ba si Katudong John? Pamasyari maton si Ma'am Rosalia Tampo sa tindahan. Total magapit man ang imaw. Pamasyari ba si Ma'am Rosalia Tampos? Kung ano rong sitwasyon ita andang organisasyon nga ra? Ayan ba abi ni Miss Aninang, nga tanandong tikang, at tanandong hugag nanda, roan na nga pagrepresentar sa vendors sa sanggunyang bayan, haya sanction it organisasyon. Aga may paghituon man si Mrs. Rosalia Tampos, nga ni wa it ginatawag ko no, nga pag-bypass kay Mrs. Tampos bilang presidente it organisasyon ay aware man imaw kung anda nga panaw sa kalibo sanggunyang bayan. Kung naman it sandal ito nag-atubang in behalf sa Calibo Public Market Vendors Association.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Pakibusin na lang si John. Agad nga magtunanan ito si Mrs. Tampos. Good morning, kid. Kayo nung Jinjin Gonzales. Ginagreet na kito ng apo. Si Jamela Gwyn Gonzales Tutay. O nga ni Nini Jenny Lira. Nga nag-birthday today. 9th birthday. O, halingkit kay lolo mong Jinjin Gonzales ag lola, mami, Lisa, ag daddy, Hener, Jinjin Gonzales. Thank you, ganyan, Jinjin. O, nasa Purok Dos. Kay Jojo Hopanda. Good morning, kono ni Patring, ng Nancy Igos, ng Josephine De La Cruz, ag ng Lian Sablaon. O, nasa Tinigaw, kay Jake, ag kay Lucas Krail, Ropa. Mga taga Borwanga. Kay Mambilia Lucero Crispino. Good morning, Gid. Crispino family, una sa Alipotos, Numansia. Aga Campos family sa Dungon West, Numansia man. Tristan Wyatt Gulay, med nga agahon man. Kay Toto AJ Villanueva Hawod, chairman. Good morning, Gid. Arriba, Numansia. Good morning man kay SB Lilin, kay Chip Noel. Una sa Arging Banwa S, Numansia. Madam Ninya Bilarmino sa Katmon, Altabas. Nga naga po panugot ita kinige nga pinya. Ayos. Good morning, Jet. Kabay makabot sa head. Una sa MSWD. Hamanta kong gakuha ko na key study. Wati agi ginaubraha na mahugat it nagapaubra ay pabalikon patat hapon. Agkano nga to, gapaubra kami, gaabsent ko na dong gaubra. Kung buhi pata si Sir Mark na to, ginaubrat aga ginana. Kaabo dong tinawo na sa MSWD. Hamantat may naga-encode. Bawat gakuhat case study una, nagahinga bot doon, nga makabuo gagit gamot ag cash sa MSWD ay basi maubsan it pundo. Ay, si indang MSWD o. Siyan nga munisipyo ra. Siyan nga MSWD o ra. Soto Jan Rone. Siyan nga MSWD o. O abin naka-specify kung na anong banwa eh. Paki-kuha na paki-clarify. Sin niya MSWD o. Kay Sir Mario Torreya, happy monitoring sa San Francisco sa California. Madam Chili Timporasa, happy Wednesday. Una sa Thailand. Kay Marcel Mumbai, madam. Good morning, Gid. Arlon Francisco. Una sa Lagatik Parula sa New Washington. Madam Blinda Taay. Madam Gima Tolentino, good morning. Kay Edwin Maming Martin, dating konsehal. Una sa Manok-Manok, mayadman nga pagpamati. Boss Edwin Maming Martin. Una sa Manok-Manok sa Boracay. Kay Bungsonyo, mainit nga gahon. Una sa Marikina City. Kay Toto Bubot Berti Bobotski sa Mabilo Calibo. Good morning, Gid. Engineer Bernardo Beray Moises, happy Jubilee, Cathedral of St. John the Baptist. 50 years old na. Today, good morning makagwapo, Madam Madeline Rabal. Happy birthday ko no kay Russell Rabal, nga naga-birthday today. Kay Roosevelt Chairman from Munlaki, Ibahay. Oh, good morning, Gid. Aram arog kagawan man at istansya. Kennedy de la Cruz Ablaon, good morning. Sir Ed Sabal, God bless you always man, una sa California. Kaya Mr. Manuel Nimes, una sa Hanlod, Libacaw. Dating kapitan, Eupemio Tim de la Sena. It Poblasyon Makato. Kaya SB Nini Nerly. Fer Malino de la Sena. Ah, okay. Taga-tangalan nyo, taga-limaw. Sana all, may meeting kay Mayor. Grabe si Katunong John ah. Kaya dumubli-dubli ng meeting ah. Okay, okay ah. Ah, tawagin ko man, mga nangan. Or i-message mo, G, para mabasa na. I-message mo si Ma'am Rosalia Tampos para mabasa na. Tatay G, sa gahon ko pa kainan, nag-aunat-unat, ita, imong, kuan ah, imong hawak nga sexy. Good morning, Tatay Jess. Jesus Alcobendas, una sa estansya. Timprano pa nagbugtaw ra eh. Sa mga taga-Bakan Banga, good morning, Madam Junal Enricasa, ag sa Villaruel Brothers. Kanyo pa. Dang Franco. Hambay ni Dang Franco, Oscar Chudosio. Kasadyagid man nung pagpanupod. Para daw sa mga emo, pwede. Pero sa andang listing, kasadyat ah. Sadya nga din, nabasa ko sa Facebook eh. Haman ginobra pang presidente mao, kunwa matuod, napatiha, napatihan, bayluhan nyo. Abay ko kani, kung mauron ma lang, mag-eleksyon ka mo. Ah? Mag-eleksyon ka mo, good masayran gid. Kung baga si Mrs. Tampos, ay ginapatihan pa ko mga membro. Ay, ara nagahambaga bisi, anina nga, wa manimugin bypass, ay aware manimaw. Kutanan nga ginaobra, ni Aninang Agnerintilio. Nga imo mata nagapamalibad, nga hindi mata magperma sa sugat, nga ginapadaganan da sa aton nga munisipyo, agsasanggo ni ang bayan. That's why, sanda ro nagperma, sanda man nagrepresentar in behalf sa mga vendors. Nga gusto taman matawat ligwa si Mrs. Rosalia Tampos, nga maka-explicar man ni mo kanang aside. Ha? Ay nag-iba tabi ko ni mo't dagan yun. Hindi namon masayran kung anong klasing dagan. Ha? Siin nga dagan, anong dagan? Ay nag-iba na kunwit dagan si Mrs. Tampos eh.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: God bless you always man, Ma'am Puli Sabal. Shout out ko no sa kay retired teacher Ma'am Clarina Estrella. Itapulo, New Washington. Haling kay Ma'am Puli Sabal sa California. Good morning, Migo. It's nice to be back. It's time for us to do good. To glorify God. Correct, Gid. Amen for that. Dr. Jones at your service. O na sa mga taga Makato, ag sa mga taga Rose. Good AM, paring Abel. Happy 50th year of faith and grace to the Diocese of Calibo. Jubilee years. God bless. Good morning, paring Abelito. Kagawad, Abelito, Abel Prado de la Cruz. Nasa Porokdos. Good morning, Jet. Please, pag-greet it happy 32nd birthday kay Casey Briones Rabi sa Germany. Oh, enjoy your special day and God bless you more. Thank you, Gid. And more power man gimo. Madam Ida de la Cruz, happy birthday. 32nd birthday, Casey Briones Rabi sa Germany. Kay Kami Gregorio, umanon ko lang panawagan sa naduga nga black wallet nga may sugod nga IDs. Ag igto parong driver's license sa pangaga ni Dennis Gregorio. Pero makakita man, ay pakiuli lang sa station nyo. Haling kay Kami Gregorio. Kung sino man doon nakapugot ita black wallet kili, pakibalik nyo lang, importante gid, pero mga ID sa driver's license. Ay malisod mag-vote uman ita driver's license. Ha? Karo na galing, Jay. Sino man nakapugot, pakibalik lang ng wallet. Kapingid doon mga IDs ag driver's license nga, nakapangagan kay Dennis Gregorio. Taga ATM card gali, nabuo na ko no. Itatag iya, nga nakita ni nung tibo. Thank you, good. Kay Mr. Ramon Salido, gapamati ako sa Radyo Todo, rokarsada gato, gin talakay mo, sakopit ag bago ibahay. bukod tagbaya. Yao tagbago tagali. O thank you gina si Ramon Salido. Agbago hindi baya, hindi gali tagbaya. Agbago. Thank you gid. Happy Wednesday man. Totoro Roger Rosero Nagales. Agay makagwapo kumusta ro meeting nanda katunod jet party sa tindahan. Wa pangani. May follow up letter daw. May follow up letter do nga taga tindahan. Inog pa receive makaroon sa tanggay ng bayan. Gusto kong maklarify malang dahil nga ginhambag abi nga naga-bypass ko no sanday anina nga rag sanday kwan eh. Sanday rin Tilio kaya Mrs. Tampos. Pero pero banwa hay gina-deny man nanday aninang wa tama na namo gina-bypass. Dahil aware man ni Mao. Side man ni Mao. Kwamon nga mga ginapadagang sugat. Hopefully klaro na rong tanan. Igbata de Dorigue sa California, good morning. Kay JB Matori at Tina Elis, kay Gia Isabel at kay Greenery Gray. Una sa Olbuswang, mabuhay man kamong tatlo. Kay sa Roger Makahilig, pwede mo mahambag do akel ko nga matriman man do mga kahoy sa Ipkimpo Abinyo, Capital Subdivision, nagabaganggangat yun sa Corriente at akel ko. JM! Attorney Aril Hipti, arong linya ko no, itakel ko, ay ginapotos yun, itbagagon, banwa. Oh, sige. Si katulong siya, ara sa linya. Oh, sige. Tawagan mo yung mo, Hamin siya na, labi na nga gan eh. Nag-program ba si katulong siya kabi eh? Nag-program mo kabi eh? Ah, okay, sige. Matsa, may gin-mention ba nga gan si katulong siya kabi eh? Huwag man yata yung gin-mention nga gan, no? Pero gin-mention na bigay na ni Ivy Rose Aninang ay katulong check nga gan eh. So, iyan mo sa linya. Saan na ginahugat naman nung linya ni Ma'am Rosalia Tampos, itaton nga Kalibo Public Market Stallholders Association. Chip, Sarge! Good morning, Sarge! Igto ko rin mo sa Thailand, Sarge! Good morning kid kay Sarge sa Malan, Mendoza. Nga manami ay nangilit-ngilit. Masa administrador ko, tingin yata sila Nova Norte eh. Ikaw ko nun administrador eh. Ara na sa linya eh, Mau. Dali lang kita ay si Katunong Che, sa linya ho eh. JM, ang linya ko na takil ko, ginapotos unit kahoy. Pwede ko na matriman sa may Ipkimpo. Nasa may Capital Subdivision, nagabagang gangat yung no kuryente at akil ko no. Agarayo ko naman trasunit blackout, ha? Naga kapatay ro atong supply kuryente. Ya sa linya si katulong chain delivery ay yare mo sa tindahan. Nabig na mention na nang aga na bi. Ani Ivero Saninang. Katulong chain, good morning. Ojo na ojo. Tawit ojo, J. What gusto ko diya kakon eh? Wat gasugod? Ara na. Katulong Che?
3: Yes, Jeff, good morning.
1: Oh, na-mention na rabi mga agan kaya na ni Ivy Rose eh.
3: Okay. Jeff, no, gusto kong naklaruhon para nga nga ma-simplify na itong doon kira nga explanation about sa construction at Karibo Public Market. No? The last time we talked with the Mayor Juris, I think last month, no, ina sa Ivy Rose, ina man si Ma'am Rosalia Tampos, si Ma'am Giselle, si Ma'am Carla,
1: okay.
3: Ako, Sir Noy, ag si Ma'am Gay.
1: Ah, so ito ka man gali pag meeting?
3: Yeah.
1: No, okay, okay.
3: Yeah, inakita ko. And we agreed, no, based on the explanation of Mayor Juris, nga by the end of August 30 or 31, gin-assure na na nga ma-i-transfer yun dong mga relocated vendors from Kalachuchi to New Calibo Public Market. No? Because that was also the assurance kung
1: contractor.
3: Rotaplex, contractor. No? Based on the letter request kay Mayor for the extension kung 24 weeks. Okay. So doon the deadline, August 30 or 31.
1: Okay.
3: So we are expecting by September 1st or second week of September, formally, i-turn over yung Rotaplex sa LGU Calibo from Calibo Public Market.
1: Mm-hmm.
3: Okay. Now, kung last week ka, Jet, no? Kasi we have our group chat, no? Nag-message si Ma'am Rosalia Tampos nga nag-coordinate mo sa engineering office. kay Engineer Dave pag Engineer Ami. Aga suno kay Engineer Ami nga nag-start yun sa nadjet. Actually may mga video ako ya. Nag-start yun sa nda. Ita kaya karanga obra repair the jet eh. Gin-repair dong sa ubos. Kasi may question sanda ka to sa length ita raya karanga open stalls. Space dang the open space sa ubos anat ka niya nag-isdaan.
1: Okay.
3: Ag sa ibabaw.
1: Sa gatok. So, sa gatok.
3: Sa gatok. So ginabaan doon. And then sa second floor nga I think 2 by 2 siguro to, no? Ginubra nga I think 2 and a half by 3. Agon mabaho-baho doon ko. So ongoing makaundan jet day and night. Okay, day and night. Para lang ma-meet dong deadline sa August 30 or 31 agud by second week or first week of September may turnover kong Rotaplex sa LGU Calibo. Now, si Ivy Rose, okay, may mga series of letters, no, communication sa Sanggunyang Bayan and even kay Mayor Juris. Hamang nakambay ako at ginabypass because lately, dong intention abinan ni Ivy Rose is almost similar sa mga written communication kay Mayor at sa ating karang Sanggunyang Bayan at Banat Calibo. Una, gina-question dong structural stability at Calibo Public Market.
1: Correct.
3: Now, sino dapat doon ka-address kaya Jet? Okay. Now, doong Calibo Public Market, almost 70, butang natin, 80 or 85% completed.
1: Mga 85 daw eh.
3: Okay, 85% completed. Okay. Now, ginambangan isang ni Mayor karon because there was already a delay. So, na kung naila ka mo nag-pilot kaso ka mo sa Rotaplex, then let it be. Let it be. Di ba?
1: Tama man. Tama man.
3: Let it be. Oh, kung may amon nga. Kasi gina-admit man ni Mayor eh. Nga may delays. There was a delays, no? But this is uncontrollable. This is beyond. Saan na karangakuan? Saan ang posisyon? Bangod yan nga Rotaplex, may andaman nga mga valid reason. Pangayon, kung una karajet, siyempre, nag-adjust dong presyohanay it materials. Kasi dong materials, halin para jet sa guwa eh. Halin para sa guwa.
1: So, okay. Transportation so, cost, nagmahagman.
3: Tanan. So, may adjustment. Imao, may adjustment. Okay. So, dahil sa bilog sa mga delays, nga dapat natin i-consider. Actually, iyata kami sa vendors. Iya, ako, adlaw-adlaw dyan sa Calibo Public Market. Nagugtan natin dong plight, concern, it mga vendors. Nagugtan natin dun eh. Oo, nagugtan natin dun. Kita man mismo nga ni gusto man natin, ginapirmi man natin si Mayor. Hinonora Mayor, si Mark C. Kung nagtaliwan nga adlaw, I was there. 2 times kay Mark C. Hinonora kainangan natin iingabot na dapat before it December 31 dapat makita kung tapos na gid. Kasi doon yung assurance ni Mayor.
1: Last abi nga communication ni Mayor Kakon July 4 ang banana yung idagom sa stalls hinahabol nila.
3: Oo.
1: Okay.
3: Pero pati second floor yung jet makaroon eh.
1: Okay.
3: Pati yung makaroon ng second floor ga double type.
1: Mayad
3: na nga. Kung hindi matapos jet it August 31, 30. That will be the time jet. Pwede siguro natin masukot si Mayor. Diba?
1: Correct.
3: Kasi rin doon, doon doon ginambay ni Mayor. So I stand with his words.
1: Pero kung August tabi, I doubt yung matapos. Itong bilog hanga tindahan it August eh. Malisod na nihabol dahil nga 16 days lang nabilin, August na eh. Pero kung ground floor, kaya.
3: We still have 45 days jet eh. Kasi kung 30 days dong August, kitang pizza kinsi,
1: kita makaroon.
3: So we still have 45 days.
1: Okay.
3: O kung dugangan, manpower na naroon, di makaya nung 45 days pa naman.
1: Kayang tapuson.
3: Oo, kayang tapuson. Okay, kahapon, ito ako jet sa opisina ni Ma'am Gay, Kim Po Jewel, sa Mido, gininform na ako nga, by next week siguro, ma-conduct inspection, engineering at Mido, no? As to the development at Calibo Public Market. So, hugato na ton kung ano rong feedback kara, kung may inaagid man nga development, kung madasig dong development, no? Siyempre, informan na da si Mayor Karama, obra man sa nat-report, basi ko na man si Ma'am Giselle, so si Ma'am Giselle lang gidro, mahambay directly kay Mayor kung kinahangan na itong additional manpower para ma-meet na itong ginamba na itong deadline on August 30 or 31. So, another issue, Jet, na ako nyo i-clarify. Nakahambabi ka na si Ma'am Rosalia it bypass, no?
1: Okay.
3: Matsagi na circumvent na itong dong rule. May andat a budget ng association. And Aninang is part of that
1: Director. Calibo Public Market. Director
3: is a director. Okay. ambani ng Rosalia. Okay. Hindi man abi ka mukha kon magpamati. Inyo tang gusto ro gusto ninyong masunod

0: ito, ma-impose man na it new rate adjustment sa mga vendors. Actually, dung last naton jet nga imposition, it revenue code was last 2020. Okay. Ag-aware may kita ka on as media man every 5 years.
1: Garibays.
0: Garibisa na itong dukwan.
1: Garibays.
0: To revenue code, ginaribisa. Ay, makon 6 years yun, Chief.
1: Tama.
0: Anong nga dagon yun? Klaro, hindi pwede na itong doon. Anong nga dagon yun makaroon?
1: Dapat i-revise, Gidman.
0: Dapat i-revise na itong to revenue code. Okay. Pero, kamba ni Mayor, hindi anay kita. Hindi na itong tawaan it additional burden dong aton yung mga vendors bagod yan ni nga parikabiron na naton sanda by 2027 or half of 2026 kon ina naka-plus down do vendor sa Kalibo Public Market, pwede yun naton implement pag nakita o naton nga okay yung dalandang sitwasyon.
1: Dahil nga ro, pag-revise sabi, ginahambay man, hindi ka ka-revise nga 4 years pagang, pero 5 years pwede ka mag-revise. Pero huwag man ginahambay nga continuous mata, pwede matagihapon, depende man sa LGU eh.
0: Pero as far as I know, ha, as part of Kalibo Public Market, the last time we imposed the new rate adjustment sa Kalibo Public Market was in 2020. That is based on record naman niya. Okay, so makaroon ka 2026 yung kita. So, mga 5 sobra niyo, 5 years yet. Kapag 6 years yun.
1: Kapag 6 years.
0: Oo, kapag 6 years yun mo.
1: So, pwede.
0: So, kinaklaro tayong ra, kasi ayaw ko madlock na sa Kalibo Public Market. Bukong tatmin na to 2026 karon paghalin nyo to, ma-impose siya giit rate adjustment kita, that is not true. Huwag ato natundong official statement from the mayor himself, pag sa aton ka nga midohead, no? Kasi kabudlay, budget ka, kabudlay-budlay, aga-adjust sa Kalibo Public Market, no? Kabudlay kaya nag-handle kung mga issue, kasi sa nato niya, sarisaring mindset, sarisaring tao. So, kung naman doon, we need to correct ka, misinformation ag kwan doon kunamat sa nga kwan baga, so kinangan ta i-correct kage ago din diyon baga mag haba hindi yun mag-abo. Sorry yung jet siguro ra kun kinang
1: thank you
0: jet, thank you
1: salamat,
0: jet
1: salamat. Okay. Salamat jet katodong che indelible sa pag clarify na mention na binangagan kay ina about sa mga bypass gara according kay Mrs. Rosalia Tampos di kay ina nabatian taman si Miss Ivy Rosadinang. Atong ginahugat lang si Mrs. Rosalia Tampos. Ag hopefully, kung hindi busy hindi na si Mayor, pangutanon at uman kung ano gondong sitwasyon, kung maihabol gin man nung ground floor, second floor, kaya baga? Pero kaya eh. Kaya ita construction company, Trotaplex. Kung dong tawo, abo. Bagay ni Engineer Rex Bautista, kaya tama na ron. Kung buuan na nat abo nga manpower. Pero kung doon man ang nagkatrabaho gihapon, itabo nga tawo, I doubt nga matapos it August. Pero nung promesa man ka na ita Rotaplex kay Mayor Juris, August tapuson. Ihabol it August. Kung may habol it August, di mas manami gid. Pero dapat bubuan itabo nga manpower ita Rotaplex. Bukod ita pilambilugang, ikaw na pilambilug ba lang, ay bisan hasta man na December sunok kay SB Rick sa SB Emerson hindi ta matapos dun kung mauro man ang kaburga trabaho gaman power Rotaplex sa Construction and Development Corporation.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
1: Alas 8:43 oras sa Pilipinas, amon nga pagbalik. Standby rong pagpahayag banwa kahapon, arong explanation ni taga Department of Public Works and Highways. Kung estado ita tulay it balete. Estado kurayang bingaw nga highway itina makato agagbago ibahay. Ang estado it pumping station ang proyekto banwa kung Department of Public Works and Highways iya sa banwa it kalibo. Pagkatapos siya magara. Alas 8:44, dong Life Extension Philippines ay may nakatagan ng mid-month sale, July 16, Webes. Agabangod karon may 10% discount kapingid sa vitamin D3 nga produkto it Life Extension Philippines. Mag-bisita ka kung nasa Life Extension Clinic sa Rescate Building Mabini, ag mag-avail it dayang diskwento. Every... O twice a month malangan nira. Mid-month sale, aga monthly sale nanda. Nagabaligayon ita diskwento. Alas 8:44, oras sa tuwid kenyo.

0: Imig Premium, kitang-kitang galing.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: Mula batok hanggang tingke.
5: Kitang-kita.
1: Imig Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
1: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
7: Mga katodo, rungtanan nga ginakaon at ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na.

0: kasugan kong gabi. Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na matuklasan o maniptek ang ating mga karamdaman at maaga din mabibigyan ng lunas para maiwasan ang paglupa nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkakantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na para sa malusog na sambayanan.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita! Kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches.
5: Pumunta lang sa ground floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa ground floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
6: Life Extension, Vitamin D3.
2: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette C. and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by
11: by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sales sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sales sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
4: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
12: Kami!
4: Meron!
12: Saan?
4: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners.
2: At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
4: Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw!
4: For longer life.
13: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
14: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: DTX 500.
18: Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
17: Umawi ka na lang
18: sa DTX 500.
17: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
18: pang laban sa mga free radicals
17: na nagdudulot ng sakit
18: at pagkasira ng katawan.
17: Mag DTX 500.
18: Araw-araw bibili sa mga butik.
19: Phone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Clarice, nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
21: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
20: Maluwas sa manamit game,
21: may free collagen, gutatayon ka
19: pa. Santon Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na.
19: At gaganda ka pa.
18: D3 Bio.
22: At si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
18: Yung may Visio.
17: Ang Visio.
18: Yung may D3.
17: Mga butika.
23: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
24: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
25: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
24: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
25: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
24: Opo, tapos?
25: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
24: Wow!
25: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po ka, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
24: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
26: Walang komentaryo sa ngala ng katotohanan.
27: 88.5 FM.
26: Radyo, radyo, todo.
28: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 8:57 na. Oh, good morning sa Pamilya Marquez, Laurente, sa Libas, aga Tabayon, aga sa Mambugbanga, aga sa Kamaligan, Batan. Halin kay Donald Marquez. O naman kay Dudong Kokoy sa Manika, sa Libakaw. Mayroon man niya pagpamati ag sa mga constituent ko no. Ni Kagawad Irene Gonzalez, Itabakhausor. O mayroon din niya pagpamati man. Good morning daw kayo tanan. Sana nga mga constituent sa Bakhausor. Halin kay Kagawad Irene Silva Gonzalez. Kay nung John Rupin. Wow, thank you kita. Nung John Rupin. Daddy Bert Tabasaw na sa Tigayon. Thank you, Daddy Bert. Kay Robert Luis Cahili. Good morning, mga katipuneros sa Katipunan, Buruanga. Una sa Binaliw Point, Katipunan, Buruanga. Kagawad, Robert Luis Cahili. Kalibo, nga MSWDO. Ma'am Luli Espino. Ikutana ta kay Ma'am Luli Espino. Kung naman ita kabuhay. Mag-release ita kay study ato nga MSWDO. Ano ro problema? Soto dyan, Ronnie. Ipaabot agaling kay Ma'am Luli Espino. Medyo ginbuan, ginmananat balor dong presidente. Kunta, kunwasan na naila, bayluhan nanda bukot mag-ubra sa nat desisyon nga sandagang. Ay, according may kaina kay Ivy Rose, nga aware man ko no si Madam President Rosalia Tampos, kuanda nga mga tikang. Aga, sanda man do ginasugo, ha? Nga kamulang. Pero according man kaina, kay Katulong Ching, hambay ni Ma'am Rosalia, ay hindi man sana magpati kay Mrs. Tampos, kaya ginapabayan ng sanda ni Mrs. Tampos. Di, tama ka man makagwapo. Kung ako matuod, ay mag-eleksyon na ng abi ka mo. Agod na sayara na ton ko na gapati paro ang mga membro aga mga vendors kay Mrs. Tampos. Kung ma-re-elect imaw, di, ginapatihan pa imaw. Kung may mo ginapatihi, bayluhan matay mo mga vendors doon. Mag-eleksyon na ng abi ka mo. Agod nga makabutang kamot mga bagong opisyalis. Kung wagid man, naila ka mo kay Mrs. Rosalia Tampos.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
28: Okay, mata kami, Madam Bill Arsula. Kay Junaline Vega, una sa Numan siya, good morning gate. Engineer Cesar Gomez Tayco, God bless you always. Engineer Cesar Tayco, una sa New Buswang.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
28: Obosyon it yamon it mga buayer budget para sa project. Mau asking another authority. Actually, authority nga ra, extension da. Ako pagrintat yugta, kagina posisyonan makaroon, itaton nga temporary public market. Ay natural, kinangan nga i-renew mo rin mong kontrata. Ay, nag-expired yun ako Marso eh. Agad naman pwede nga mag-renewed contract o magsugod sa extended nga kontrata si Mayor Juris. Nga, what authority sa aton nga sanggunian? Requirements at local government code nga dapat tanan nga kontrata ang ginasudlan at local chief executive, kapitan, mayor, governor, dapat authorize at sanggunian. Sanggunian barangay, sanggunian bayan, at sanggunian pananawigan sa case maybe.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
28: So kinangan naging it authority. Ang actually nung authority nga ginapangayon ni Mayor, nakabitin pa makon sa kalibo sanggunang bayan. Ha? Nakabitin pa sa kalibo sanggunang bayan ng authority nga na-request ni Mayor Juris nga magsugod sa extended contract with the Garcias, nung tagana ko nasabit nga property.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
28: Walang tulugan ng tambak na basura sa harap ng Andox, Mabini. Sa harap mismo ng Provincial Hospital, kan o para ginareklamo actually. Ma'am Herlin Samoy, Ma'am Nining Adorada Rinaldo, kan o pa ginareklamo? May nag-post nga ni Kara. Nakita ko nga sa Facebook. Rung nga tambak-tambak na basura kada agahon. Pero sa may printed provincial hospital, hamanit lagi na lang ganyan. Tapos una para mga pharmacy rin karon, busy nga karsada, may food chain pa rin karon, anang kantugid, una matudong Andox, tabok pat hospital.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
28: Hindi siguro nakikita ng mga politician ito. dati doon sa may Dagangpan area na lagayan ng mga trash na daily ang pick up, mas okay pa doon kasi talagang pick up daily. Pero sana kahit dito sa Mabini, lagyan nila ng durable at malaking metal trash box para hindi na ma-occupy ang kalsada ng Mabini interior. Ironic nga kasi ang solid waste management na employee ay raised and born dito and may elected din dito. Sana hindi sila bulag, pipet bingi. Ayo kagawad yung jong, di karon imo magapit gid. Pag sumugod ka una sa imong baluarte, kagawad yung jong Polensyo, ay agyan mo gido yun nga, kantong aron ita intero Mabini, harun mato, nakatumpok di karon permero basura na agyan ko man. Kadagahon gid na agyan ko rong tinumpok, sako-sako di karon nga basura. Kilid din ita, karon sa may postigid, kilid din itandok, pasugod gid sa inyo. Kagawad yung Jong Polensyo.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
28: O, bato dita. Wala pa. Wala na ngang pre-supply na anti-rabies vaccine. May una mataw galing ay kugang. Sa ibang munisipyo, kugang man. Sa Nabas, wa taga kugang ito. Agto ka mo sa Nabas. Wala namang action ng mga dog catchers everyday. Every barangay, ngayon pa lang mag-ipon ang pambili ng vaccine at sa private hospital na kayo magpa-inject. Kung walang pambili, ay bang-aw na.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
28: Happy birthday, gali. Birthday mo, tagali. Makaroon toto, Ijo Binje. Happy birthday, gida. Una sa Toronto, Ontario, Canada. Ginaga-birthday today. Dating SK Municipal President Ijo Binje Aranas. Happy birthday gid Toto Ijo Binje, una sa Ontario, Toronto, Canada. Good morning man Madam Michelle Pereira Erenia. May man nga pagpamati. Nabasa ko na. Nagpadagamat mensahe mo ya kakon na Karije. Good morning ha kay Mrs. ni Toto Ijo Binje una sa kwan. Sa Toronto, Ontario. Imo kinagpadagat mensahe o eh. Happy birthday daw. Ijo Binje. Aga nag-message man niya si nung Edgar Aranas. Wow. Good morning, Jet. Happy birthday, Ijo Binje Aranas. God bless. Good morning, Gida, Pamilya Aranas. Oras sa Olbuswang. Kay Sir Edgar Aranas. Ganagapamati makaroon.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
28: Madam Lilibit Quadrante Kagawad. Oh, good morning, Gid. Manog Kagawad Reta Andagaw man. Madam Lilibit Quadrante. Mayad nga gahon katodo. Ano takanda nagakagatabo? Ag sinodayon rumabakal sa temporary public market kung maiwanan di kaguoy man paalin lata. Din dong aton hugaton August 31. Siyempre August do hambag eh. Kung August 31 ni matapos, sukto naton yung man Rotaplex. Ay din manong promesa at Rotaplex kay Mayor Jory Sucro. Nga by August, ihabol. Pero July 4 nga meses ni Mayor, ihabol daw nila ang ground floor lang. Pero matod kung na butang at abong tawo ron, manpower, kaya nga tapuson September, kaya sigurong tapuson doon. O galing kung mauro man ang kabor o katrabaho, I doubt nga matapos it August, dong bilog, ha? Nga ron nga building it kalibo public market.
26: Walang ina...
28: Basta importante, tapos yun ng fountain, ha?
26: May punto ang bawat komentaryo, Jujet Reyes.
28: Good morning sa mga taga Cavite, Madam Irene Roldan, Malik, Toto Joseph Tolentino, good morning again, nasa kalibo, ati-atihan county in. At sa mga staff ita, county in. Ito to nga munisipyo at kalibo. Kay George Magabinta. Una sa laging Banwa West naman siya. More power man kimo. Habatean mo kahapon. Hambay ni Katunong Judel. About kagawad Michael Solina. Awa ko mabati eh. Base ko na. O ano? Base ko na gamotor si. Awa ko mabati eh. Agali. Awa, kabati eh. Awa, kabati. Happy birthday, Umana. Kay Jamila Gwyn Gonzales. Apo ni Nong Jinjin. Ang ninang disa nga nag-birthday today. Happy birthday. Oh, happy, happy birthday, Gid. Ang satan nga nag-birthday, happy birthday, ah. Kay... Basi, mauna pa amon iya sa Andagaw, Karunong. Iya lang kami na yun, manindahan. Ay, oo, dahil nga... Runganat, Andagaw matuod. Dahil, dali lang man umpisahan. Dali lang man maumpisahan doon nga construction ita Andagaw Barangay Market. Ruba ko tahan na makaroon, ano ba rong sistema ita Andagaw Barangay Market? Ipaobrat barangay, ag i-operate it barangay, eh matsaabo ko ng mga kagawad nga maartiman sa Andagaw makaroon. Abong question, sari yung project it barangay? Te, para matapos dong tanan, hara na lang. Ipa privatize na lang. I-privatize na lang. Total private bandong ugta. Ag may willing nga mag-invest ita private barangay market sa Andagaw, ti ipa private nyo na lang. Kung na abo pang artista nga mga kagawad, saray nga plano nga rat barangay Andagaw. Una kung ta nga barangay nga may barangay market nga magapad Andagaw. Pero kung abo malang nag-inarte, i-privatize nyo na lang. Privado na lang para gasukot na nakamot mga barangay clearances or garbage pay or kung anong pwedeng makolekta ita barangay, agudo ang kamot problema mahon. Hindi pa kamo magastos.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Ayos ka man lang ga. Kapag daw nagkamali ang baboy, dapat ba siyang turuan ng lechon? Ayos. Kay Exaltio Terencio, good morning, gid una sa Tibiawan, sa Makato. Toto Marmar. Oh, good morning kay Toto Marmar, na Bayan nila Cruz, na sa atun nga PHO. Kay Cloyd Beltran, good morning man. Kay Teresa Daguno Vega, madam. Good morning, gid. Nakahabol din. Okay lang. Kahit late, importante nakahabol. Shout out sa pamilya Sabuko, ag sa team Sabuko at Barangay Estancia. By knowledge power. Mabuhay ka, God bless and good health always. Thank you again kay Pobring Marpayon, Boss Edwin, o nasa Banwa, ita New Washington. Katodong jet, sugpon lang kat kahapon, pag one sumaka arong presyot baboy sa aklan. Alternate solution nyo man do manok. Ay, tama, manok ang isda. Pero problema man sa manok, wa ginit proper sanitation. Pero pagkatayt manok sa aklan, depende sa konsiin kahalin do manok. Ha? Kung niya man lang sa mga kilid-kilid, tama ron. What proper sanitation? Pero kung rong manok, kaya halin mata sa mga dagong kumpanya, hinag-agit ron sa tamang proseso. One-fourth supplier at manok sa aklan, backyard raiser. Sa Manila, gindakop itin BI or illegal nga kagatayan. Ay, magapad to ha. Magapad to nga kagatayat manok. Ginraid itin BI. Ibahan dong NMIS or National Meat Inspection Services. Hindi yung kunta magabot sa punto nga may, mapod poison sa atong pumuyong kanon. Kabay pa. Kunta may studyohan ita atong niya sanggol ang panalawigan, kay ba nung DA, nga magpaobrat kagatayat manok sa mga slaughterhouse, aga tawan it mandor mga backyard poultry raiser, nga ito magpakata it manok. May punto ka, makagwapo. Matulog inakatayang sa mga slaughterhouse naton, baka, anwang, kabayo, baboy, kanding. Wa matod katayat manok sa mga slaughterhouses. Dapat magbutang man batulit katayat manok. Agro mga hog raisers, ito magpakatayat manok. Ganing bayad ka rayon eh. Importante, safety man do ato ginabakay nga karnit manok sa aton nga mga tindahan. Yan gani, kung gabakay akot manok, kay abo manabi sa mga grocery store eh. Nga naghalinta sa lalagag ko ang mga kumpanya nga nag-agit sa tamang proseso. Di ba ka? Aro mga kals ka ra. Ano ba mga magagkong manok ya? Anat magnolia? Kals? Ano paro dagag ko ang mga supplier at dress chicken? Maliban sa magnolia, kals abi. Ro kals nga ra, ya sa Roa City nakabase ra eh. Kals, magnolia, ano pa? Ano pa?
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Pero may punto ka. Kuha na ba naton? I-suggest naton sa ating sanggol ng panaluwigan. Sa Kumiton Agriculture. Kaya dating Vice Governor kay SP Attorney Boy Kimpo. Ang akong pwede may studyohan. Nga tananta. Tananta nga mga munisipyo. Tananta ro mga matansahan sa Aklan, sa mga munisipyo, magbutang manit kagatay at manok. Ag tanando mga taganat poultryhan, hay una man magpakatay. Sana tat gobyernong kagatay at manok.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Ay, total, gabayan man gihapon. Bayad man sa lahat ng 10 pesos. Kada manok, ha? Kada ugot manok. Or kada manok ron, na 10 piso. Kundi may income pa rin yung munisipyo. Siguro pa nga safety rin yung baka yung karnit manok. Ha? Sa mga, kapingin sa mga talipapa. Ha? Kapingin sa mga talipapa. Sa mga nagbaligyan na sa kilid-kilid karsada, kay mostly abi karon ay nagagalin sa mga poultry malang backyard, ha, indigit sa dagag ko ng mga supplied manok ngani para safety man daw tong ginabakay ng mga manok matuod dapat mag-agi man sa tamang proseso. Income pa itatun yung munisipyo, additional income pa. Tama, tama ka makagwapo.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
28: madali.
26: Todo.
28: Madali man ang magkatay manok kahit sa kusina pwede. Okay, taro Madam Bill Arsola, kung ginakatay mo, ginakonsumo, matani mo. Pan sarili nga konsumo. Agang-agang matod yung nakabatay, gabatay yung kamalak manok, kapin bisaya nga manok, nga dayong bilog, tatlong bilog, dagon mo pa sa matansahan. Okay na, both ang bago matani makagwapo, manok na nga tag-bulyom, tag-sa mga naginatos yung mga manok man na rin sa mga poultry farm. Pero kung ginakonsumo mo at ang manok, ang agang dahon mo pa sa matansa. Kung ikaw man mismo gakonsumo, kung ikaw man nagkakaon, kapin kung bisaya, alin sa daha, kanamiton dun. Bisan na mga tatlong bilog mo na abi, dahon mo pa sa katayat manok. Di ba kung nakonsumo, okay lang yan. Kung ginakonsumo mo lang.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Sample yung jet. May backyard poultry research niya nga. May 10,000 heads. Ay, paalin doon. Tama, makagwapo. Rodigag ko, abingara nga mga supplied manok, Chris Chicken. Ay, may makina tami ginagamit. Bukon tayo ta, bato-bato mo tang ginapanitan or ginahimubugan. May makina tang ginagamit, abing karon eh. Manami ba ito backyard dahil Bukonit Frozen unlike sa mga dagag kong company. Pinangbuwan nyo ta sa cold storage. Tama, makagwapo. Pero safety man. Di ba ka, Madam Bill Arsola? Pwede magkano katayon sa kusina? Pwede ganyan kung ginakonsumo. Mga daywa, tatlo or limang bilog o manok, ginasabawan o ginaadobo o ginapayukan o ginabutang-ubad. Agang dagon mo pa sa katay at manok, natural. Una, gilang ni mo katayin sa inyo lang. Ay ginakonsumo mo man.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Ambot yan eh, Madam Pauline, kung sa diin ina, wala ganyan ako kabalo. Amat sa Iloilo yung tara eh. O Panay eh. Baka sa Iloilo. Dali lang gina isap doon ko na importante raw eh. Baka ano yan, baka Iloilo yan. Ha? Gaban-gaban Iloilo git siguro. Alas 9:16 manwa oras naton sa Pilipinas. Now balik kita ko kahapon ay pag-istorya naton kay kahapon bin umabot itagahon si Assistant Regional Director Rick Rodriguez, ang nagbalik man mo't hapon sa Iloilo. Nagpirma man lang imaw ita kabo-abo ng mga dokumento, mga bagayran, obligasyon, ano pa, payroll. Ita DPWH Aklan. Ang bumalik man, ay abuman na ng transaksyon sa siyudad dit Iloilo bilang Assistant Regional Director. So, request ako na makabisita sa nakobisina. Ag after program nagbisita kita igto. Agin patawagan eh ro mga engineer it Department of Public Works and Highways. Ag pati rong contractor itulay it Balete. Nga si Mr. Popoy Stoperes igto man kahapon. So gin pa clarify ko kanda. Ano gitarong estado it tonight balete? Ay pilagon nga Domingo. Nakabot yun nga ni sa atensyon. It Central Office kong Department of Public Works and Highways. Dahil ang concern sa tonight balete. Nga nag-on-on banwa. May deflection. May deflection. Do deflection nga na normal malangra. O galing, may ginatawag itang limit. Eh? May limitasyon ng deflection. Dayang tulay gali, ginpunduhan da 2022. Agko 2023, ginumpisahan dong construction, ito yung bago nga tulay it balete. Nga nangin daywawon nga ni. Kung kapagtok at poblasyon balete, lip side imaw. Ag natapos da, it 2024. So magdadaywang dag-o na, doon nasabit nga tulay nga ginagamit, it publiko. Kuna, natural. Ah, natural, pag gingamit yun ni murong tulay, may una ginmata nga depleksyon. Siyempre, sa adlaw-adlaw nga ilinagi, oras-oras, or minuminutong ilinagit sa gakyan, ay nagaun-on nga nagaun-on ginmata imaw. Ah? Pero, may ginatawag nga limit. Asang imaw sa 50 mm. 50 millimeters dong limit ko anang pag-un-on. Ag dapat, within 2 years, wawon dapat it paghugag, wawon it movement dong tulay. Hindi yun magnaba nga magnaba. Dahil pag sumubray mo 50 mm, may problema uta dong pondasyon ay tulay karon. Ha? May problema uta nga dapat tanawon. Now, according sa mga engineers at district, ag kay ARD Ricardo Gutierrez, Rodriguez matakon, Gutierrez, wa pa na na maabot dong limit nga 50 mm. Pero matsauna kung ginimaw, magapit na lang ginimaw, umabot sa 50 mm nga pag on-on or ginatawag na ng deflection mga kasimanwa. Nga pag lumagpas na imaw it 50 mm, hay dapat tan-awo na gid. Dapat na gid nga ayuson dahil nga sigurado nga may problema na. Ha? Dong pundasyon or pinakahaligi or gingubngan kung haligi it tulay. Ay base wa imo umabot sa pinakamatig ang porsyon na. Wa umabot sa pinakamatig ang porsyon. Base mahumok-humok pagang ay andaw tang pinatungan sa ibabaw. Ah, that's why nga gulping nag-unon dahil nga last year, hindi pa mahalata. Pero may una tagi mo nga. Paggamit ka, may deflection tagi. Pero hindi mahalata, imaw. Dahil ang tangarang pag-abot it mga Pebrero, nakita ungid. Matsaabo ungin nga nakalata. Nga nag-un-un dong tulay. Eh, masyado ng halata. Dati matsa-plat-plat patsangkiri. Makaroon ay, inilangani nag-un-un. Matsatakilid na kung tanawin ni murong tulay eh. Matsatakilid na. Hadugangan pagidbanwa nga may nakita nga crack sa kilid niya portion itulay. Ag sa pag-usisa, may unagid man nga crack dong tulay. Sa kilid, sa idagom. According sa Department of Public Works and Highways, hay maura. Wa matat problema rong gerder. Rin ba yung mahaba nga rin nga tag ginaobra nga rin, tag human nga gi, tag konkreto nga rin nga ginasalpak mo lang bago mabuhusan nung pinakaibabaw, flooring itulay. Gerder na nang ginatawag. Wa matat problema. Dung nag-crack, anang diaphragm. Ito yung sa tunga nga rin ginagabagabag, nga ginatong-tunga gerder, doon nag-crack. Dahil siguro sa pag-deflect, sa deflection, naipit dong diaphragm, nag-crack. Plus, dapat akong tanakaangat na ron ni Mau. O galing, according sa DPWH, rong mason it contractor, ginpalitadahan ta. That's why nga paghugag, nag-crack. Pero, dong structural integrity tulay, okay, what problema? According sa last inspection at Department of Public Works and Highways Regional Office. For now. O galing para masiguro gid, para masiguro gid at DPWH, Assistant Regional Director, aga OIC ya sa Aklan, Rick Gutierrez, nag-request imaw sa Bureau of Design at DPWD Central nga mag-aabot kini sa Aklan, abanwa, base ko na dayang maabot kang mga ina daw, maabot yung turong taga Bureau of Design at DPWH para tanawon gid dong sitwasyon kong tulay. Ag bakaroon ginatanaw pa makaunda. Ginaobserbahan, mga dayong buwan, tanawon kung ganubo nga nagadubo pag inimaw, ay hagos una mo sa 50mm eh. Pag nagdubo yung maroon, may problema gid. Dapat na ginaayusan it contractor doon. Pero so far, according sa DPWH makaroon, wa pa'y problema. Ag kabay, maindi magka-problema sa ulihi. Pero hindi pa kita makakasigurado until such time, ngayon rong taga Bureau of Design ni DPWH, umabot, mag-conduct, ito inspeksyon, may isubmit nga report, ag di ka to kita mabase, base sa report, ha? Ngayon ga-submitar ito Bureau of Design ni DPWH Central nga mag-conduct, ha? Nga nakatagana nga mag-conduct ito inspeksyon. But for now, okay pa man kuno dong tulay, SP Apple QP, sir.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Okay pa naman po ang tulay. Na, okay. Sige, klaro na kita karon, ha? Okay pa matar tulay. Wa pa manit problema. Pero nung contractor actually, ay nakipag-coordinate na siya sa mga kumpanya ng eksperto sa retrofitting. Nakipag-istorya na yung mga kung ano ginman sa ulihi, kung may problema ginman, ang kinangandong retrofitting ay obrahon it contractor. Wa matat problema kay Mr. Popoy Esto Perez. Kung nasunod rong plano, nasunod matarong plano, okay dong tulay. Structurally sound. Structurally sound ang tulay.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
28: Agto kita sa rayang bingaw. Wa makongkretong karsada sa tina aga agbago o nasa ibahay. Daya galing tina nga ra ay kundi diskaya ra imaw. Ag dahil ngayon nga ro nga lisensya ita mga construction company at diskaya ay gin-cancel. Waon sa na lisensya, hindi sa pwede nga magtrabaho. Hindi sa na pwede nga magkontrata. Aga pagkansilabi, wa tamatapos na yung tina nga nga porsyon. So, dahil nga cancel yun na nga kon lisensya, cancel pati rong project. So, ano rong matabo? Sa nasabit yung proyekto? Rong ikaywa nga bidder sa bidding, imauro matakeover. Kung okay sa second lowest bidder, nga imaro matake over. Pero pag hindi, i-rebid ito man itaga Department of Public Works and Highways. So ginahugat pa makaroon ng approval ito sa central. Ag hopefully dayang 2026 maaprubahan ag masiminto doon. Ag gahapon na sayran ta nga rayang sag bago gali hay kaparte manda ko mga proyekto diskaya kaibaan sa nakansila nga proyekto. That's why bingaw man. So, hindi gali matuod nga kinugang kuno sa pundo. Kundi, cancel gid matara imaw, di karon yung natapos, ay pagkansila ita lisensya ni Diskaya, ay wa tamatapos dong project. So, the same man dumatabo sa rayang tina nga ra. Agkabay pang mahingagaw rayang 2026. Ay abuutang nagkadisgrasya kapindi karon sa may ibahay, karon sa may kanto nga ron pa Sugunit Diverson Road, abutang na disgrasya rin karon. Proportion nga ron nga wa makongkreto. So kabay pa nga mahingagaw dayang 2026 it obra. Sangkiri lang gid. Binitin pa. Bakod gani ko natabong kontrobersiya sa mga flood control project under sa mga diskaya ng mga construction company. Ita, mugi lang. Adong perwisyo nga natabo banwa. Bangod ko rin nga nga kontrobersiya sa flood control project, pati ang mga project ng mga karsada at mga diskaya na apektuhan. Ay, Diyos mio!
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
28: Agto kita sa pumping station ng project. Agto kita sa pumping station ng project. kay Mr. Popo Isto Perez man gihapon da. Pero bago ron, hawa lang tayo ng mensahe. When in Calibo, you will experience this. Calibo na turing ang capital town o Baclan. Ay kahit tindahan ay wala pa rin improvement. Soon, atetehan, baka sa San Lorenzo Drive pa rin ang tindahan. Hopefully, hindi naabuti ng, ng January next year. Kung mahingagaw ita August or September, kabay pa. Pagising mo daily, mountain of basura. Wewer sa mga pusakal at askal everywhere. Kasi no vaccine, no dog catcher. Warning overwhelming of a delinquent juvenile involved sa mga krimen. Mga inunga matod nga ra. Increase of colorum tricycle and overcharging of tricycle fares unmonitored kahit pa may taripa. Pero mga bagay-bagay nga dapat maaksyonan da. Ag matutukan na ako ito nga local government unit itbanwang Calibo. Tama kagid, mga busing.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
28: Hambay ni Judge sa Buddy Marin. Good day, MJ. May dressing plant ng manok. Mechanized sa Pilisyado Balete. Riboka dressing plant. So may una gali sa Balete. Ang dressing plant. Mechanized. Ang dressing plant at manok. Riboka dressing plant daw. Sa Pilisyano. Ah, okay. Sige, may una gali makagwapo mo ni Judge Marino. Riboka dressing plant. Una sa kwan, sa Pilisyano. Mechanized dressing plant. Ita manok. So may una, may una. May una na sa aklan. Private da eh. Private eh. Riboka dressing plant. Private da nga kwan na dressing plant. Ita manok una sa Pilisyano Balete. Thank you, good Judge New Buddy Marin. Good morning, good Judge.
26: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
28: Basta huwag mahilig sa mga frozen food. Hambay ni Bill Arsola. Wa pa na nakikita rong potential about backyard poultry sa Aklan. Pero konsumahon do mga backyard raiser sa Aklan. Sa sugod it, 1 month, sobra 100,000 heads. Meaning daiwang building utah it manukan na nagpong kaya need. Agotang aksyonan it gobyerno. For safety purposes, ita ng consumer. Kung mga SP patakunta si Sir Soviet de la Cruz ay anagida nga, isudyohan o galing tapos na anang term. O nga ni eh. Pero huwag ang problema. Unaman si Attorney Boy Kimpo. Do chairman ita, Committee on Agriculture. Fisheries. Itatong nga sanggol niyang panalawigan. Pero may una ako nga private nga dressing plant. Riboka dressing plant. Mechanized dressing plant una sa Pilisyano. Makagwapo. So may una na. No problema, dapat i-required. I-required ng mga backyard, ng mga poultry farm nga. Dapat ito sa nagapakatay. It manok sa license, ha? License ng mga dressing plant. Bukon ito, fly by night man ng mga dressing plant it manok. Kundi, tag-accredited man it NMIS. NMIS man, no? National Meat Inspection Services man.
26: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
28: Arat naman nami. Ay okay, tanay, paano kung mga tigwan na di tausan, Marman? Hindi man pwede. Daon mo sa bugangan. Sa bugangan, pwede mang palimpyuhan. Kung natamad yun, gin, magkatay. Ay kung mga 100,000, ginakatay mo ang dagon mo sa bugangan. Okay na kung mga sa bilog daywa, tatlo o lima ginabi, okay pataron. Pero mga tig shinmil, ha? Nga manok ko talaga ginapakatay mo eh. Ayawan tayo ita sa pardo nga manog katay't manok sa mga bugang.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
28: Tama ron yung tanong Jet. O galing may target para magkatay. Sa bagay, hindi ka man kakatay it 100 heads ina. Dapat po ito 1,000 man. 1,000 man doon mo nga ginapakatay ng manok. Hindi lang pugo 20, 50.
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
28: Alas 9.32 na. Ang pumping station. Ano yun do pumping station? Ay naga lang, iplastar ko kinyo. Actually, iya undo ginahinugat naton nga power generator. Kabaho-baho eh. Kabaho-baho na ng power generator. Agdaywa ka mga pumping machine. Pumping machine, di ba? Toto Joy ni Maglunso? Pumping machine. Pero hinaga ko i-plastar, ano rong posibleng matabo? San ogid ma-operate dong pumping machine itkalibo? Buwas na lang!
26: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
28: I-suggest galing naton da sa ato niya provincial government makagwapo. I-suggest naton. Nga kada banwa para matunman kung taga Burwanga ka ang maagto ka pa sa Pilisiano sa Balete. Kung per municipality may unang kagatayat manok nga accredited license ay mas manami pagit.

0: Update development kung mga nakinatabong insidente-aksidente sa Aklan sa nagtariwan nga 24 oras. Bantayan si Banamon nga mga news on Public Affairs Program. Nangin ka partner sa Dignical Side, Engineer Reggie Plasio. Sangagan kong bilog nga per sa Itradio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na ni kanyang temporaryo. It mahidayton mahilwayon, mainit nga gaon it Merkulis. Julio 15 na kita, trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati. Mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Nakapasaway sa lipunan. Todo may resma na. Release sa Republic. To Jet the Jet Reyes. Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabot ka.
4: Sorry, handa sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanis mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun namakuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio, ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na. Pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system,
5: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no, ko nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kula, galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: o sa Plaza. Huwag ka nga balo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kung masakit ka na, hindi magkalipat.

0: halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang, kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 bio, no? Ang D3 bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina, suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So kung galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ng iloy. Pag D3 bio na kita, Sir JP, no?
1: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang ambang kugan ni Gina, gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amo lang ni, ang maka, in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa, layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
1: That's why kisagamba sa Sir Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Ang capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat,
3: sumagabuti ka. Okay, so makatulad sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
0: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nung nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin.

0: which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala ka problema sininya, no? Ini nga mga bacteria, ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
1: Sir Boy, dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
1: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
0: Correct.
1: Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, nami ang imo probiotic

0: nandahay mahay rubayad. Kaya kung amat ina lang sa emergency room hasta nga makagawa, may una man kitang na-experiensyahan nga wagin makagawa hasta nga namatay ro pasyente.
1: Komentaristang wala
0: sa uwang ani ko tangan ang mga katudo, no? Tao kon ano ro mga opsyon nga ginatao o aton nga taga provincial hospital, no, sa pamunuan. Kasi pila sa mga ging istoryahan banwa ro transfer of hospital to the national government. Ging istoryahan man ro hospital pod allowance ang imaw man dong manpower. Aging istoryahan doon sa provincial health board meeting presided by Governor Adjuen Miraflores. Ngani, samot saring kwento, sari-sari nga mga istorya ro aton nga nababatian, sari-sari nga mga reklamo ro aton nga nababatian sa provincial hospital dahil ko mga eksperyensya, no? Ay hindi man mabaso ro aton niya pamunuan ni hospital ay nagapilit ka mga inalang. Nagapilit ka mga inalang tapos ay kabo-abo dahil niya mga reklamo. Oh. Ay, do mga reklamo ang ginapamatian malang manaton. Nga hindi o sana makahalin-halin sa emergency room. Maagto ka to sa admitting, wat bakante. Balik ka to sa admitting, wat bakante. Rohambay kung may gumawa galing, kamuro priority. Rohambay kung may gumawa galing, basi kamuro ni ka to makasugod. Bisan una sa mga ward, sa mga surgical, medical, no, punuan. Kaya nakikita mo gapon do sitwasyon nga, ay, hospital ba to o evacuation center? Kasi may mga nagagubog sa kilid eh. May mga folding bed, may mga extra nga mga foam, comforter, karton, or ginahabugan ng una sa kilid para bumayukot, no, ginaagyan-agyan itawo. Doon do sitwasyon. Ay hindi man di mo mabaso ro hospital kasi ginahambagan man sandang wa at bakante. So kimo ro choice nga kon ikaw ro pamilya at pasyente, no, nga sin ko baga dayo hunda ay gahambay sandang nga hindi matawan it regular nga medical attention or pagbisita, pagpangamusta. Oh. May una nga mga minor cases nga mga hindi agi maoperahan, nagamaga, nagalala, no? Nakakaabot iya kon amat kato, ni mana idol, hay, tungas bugan, tamana kami, wat, ikapon mana kami maupirahi.
1: May punto ang bawat
0: komentaryo. Ito problema man, may mga priority man sa mga operating room. Although aton nga provincial hospital, hay, equip ko tagid, makonsider naton nga nagaamat-amat yun ko, mga pasilidad nga makonsider natong state of the art. Bangod sa pagpaninguha man ko aton nga gobyerno provincial. May una yun nga CT scan to the echo, no? May una yun laparoscopic, oh, surgeon, oh. May una matang kwan doon sa open wound, sa laparoscopic, no? Hagos, kwan yun eh, kompleto ro aton yung provincial hospital o galing sa kabo-abo nga pasyente, ah, mga katudo, ay hindi kita masarangan, hindi kita maakomoda. Ay may una nga next kagun, priority, hiabot-abotan ka kung mga emergency cases, ay haobertikan ka uman ko iba nga to.
1: Matalinong talakayan, masarap hanggan.
0: Kasi kinakinahanggan ko, no, lagi. Kaysa ikaw nga nakaschedule yun king paiway. Kaya kung amat nagareklamo nga mana idol, doamon niya rang pasyente, ro anang nina nagabaho uta.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pasinsagin sa mga nagapupamahaw ha, ay do yun do kamatukuran. Bisan mangutana kita sa aton niya mga kaigmanghuran niya naka-experience siya. Pag-abot abi sa provincial hospital, samot saring kwento, bangod ko ginatawag nga experience siya, ang mga katulad. Kaya hindi man aton mabasol, ay nagapilit nga ina, nga ina, nga ina, gabisan habang, wat bakante, agto lang kamo ito sa ibang hospital. Oo. Kaya kung doon nagapilit, ginahambagan, nga iya ang anay kita sa emergency room. Kaya pilang adlaw ka muruna, dinomingo nga hindi kahalin kasi huwang anay kamot hagalinan nga mga ward, mga kwarto kasi punuan.

0: Kaya ro iba nakakaplastar sa binit. Ay tawo ro mga nakaplastar sa binit nga rang may mga dextrose man kon. Chi-check up man sanda ita mga doktor doon regularly, no? Sa mga nagarubing, ang mga katudo, kasi hindi na to ward, hindi na to counted, eh. Passageway na to, agyan yung tutaw, eh, nasa na nagabalingkaya, di ko ng mga pasyente.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, dali lang, si katudong Rinald Bandiola, bago kita mag-commercial break, i-check na nato sa mga natipon niya mga balita.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Oh, direkta sa may una distrito, direkta sa may Kalibo PNP, katudong Rinald, patrol, please come in.
2: Katulong nga Jodel sa aton nga police report, no, pagalin sa aton kalaga Kalibo PNP update, no, sa aton kalaga hapon nga nasapuan kalaga patay sa sangka boarding house iya sa aton sa Banua Karaita Kalibo. Katulong Jodel, kumbinsido, no, rong nga miyembro Karaita pamilya itaray kalaga 23 anyos, no, nga biktima nga uwa Karaita foul play, no, sa kamatayon kulasambi kalaga biktima. Katulong nga Jodel, baseman sa pagpabutsyag ita aton nga Kalibo PNP, no, kung matanaan kahapon na sapuan gidamang, no, nga uwa na Karaita kabuhi nga una na sa advance of state decomposition pero de karang biktima, no, katododel nga taga barangay Halas sa Banua Karaita, New Washington, no, particular pero de karang si Darin Bolivar, no, nga residente ita na sambit karang barangay sandig, no, sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas nung hepe tatong karang Kalibo PNP kahapon, no, katododel, no, nga uwagi karang, no, ita na naman karang bagapat timaan nga foul play abi, no, sa kamatayon ko na sambit karaga biktima katododel agi napatihan nga posible narugi kamatay itaray karaga biktima ay bangod nani, no, sa nagkaroon na super karaga bayatian sa nagkaroon nga kidney, no, na anak karaga gintago sa nagkaroon nga membro karaga ita pamilya, no, kay wakit pagituon pero anak karaga membro pamilya nga may anak ni karaga nabatsag, no, sa anak karaga gawas agrong pagkasawi gadyamang ita anak karaga membro pamilya ay may anak karaga allergy at katodong Jodel, no?
0: Aman ka pinangayot yung taro biktima ay?
2: Ay, dayaro taro pagkasawit abi, no? Ita anak ko niya membro kahit pamilya katodong Jodel.
0: Nakilinagot, no, abi nanda ay allergy gata, galihay sintoma ko taro to it si Kidi.
2: Oo, doyon katodong Jodel, no? Kay dayaro nagagawa sa pagpagusisa, no? Ita aton karang Kalibo PNP, no? May katanan sa pagkasapo, no? Sa nagkaraga bangkay, kulasambi karaga biktima sa anak ko boarding house. Iya karon sa Banua Karaita Kalibo, kahapon Karaita agahon. So, ginexplicar, ita aton nga Kalibo PNP, no? Sa anak ko nga membro Karaita pamilya, rong sitwasyon katodong Jodel, agakumbinsido man, no? Anak ko nga membro Karaita pamilya based sa pagpabutsag ni Lieutenant Colonel Jeric Vargas, no? Ita aton na Kalibo PNP kay bangod gani nga, wamanggit, no? Ita mga patimaan nga may unaabi karaga mga indikasyon, no, nga may foul play sa pagkamatay, no, kung nasambi karaga biktima kay natukibagi damang kahapon katododel matapos, no, nga sambilog man, no, parang tiya na nayata to kahapon ro katododel nangawaman nga pinang adlaw na, no, nga wagin makita ro de karaga biktima kay last nga nakita na adlaw ita Domingo nga nagpanggaba pa ito katododel ag nagkangawa imo nga rana linabahan ay wagin buo, no, katododel, that's why nga ginatod kahapon sana ko ga boarding house galing pag-abot na namin kumay ana karaga naghugman, no, nga kakaibat ana rason nga insigida nga gimpaysayon sa tag-anat boarding house gin piyarsa lang, no, rong rekla nga pertahan kay nakalaktak ato jodel ikratata na kroga kwarto ag dikatoray na tukiban, no, nga awa na, no, itakabuhi, no, roray kraga biktima nga nagahugom na nikatodong jodel kahapon wala karon sa boarding house iya sa aton sa Banua Karaita Kalibo katodong jodel. So wagid, no, ita power play, no, sa kamatayon ako nasambi kraga biktima nga normal, no, nga kamatayon mga ganis sa anak ko nga super nga bagatian ko nasambit nga biktima based sa investigation ita aton nga Kalibo PNP.
0: Huwag ita abi it may nakapanos sa boarding house mga ka-boardmate nana, no, nga abi ay nagkakinangan imot bulig.
2: Negative ko to doon, Jodel, no, kay pag-ulam na bimura sa rekang boarding house, may kulas sa pizza 20.
0: Pero bisan, no, halimbawa, abe man akong ginataki mo, nga magsinggit mo or magpatabang?
2: Negative, no, wagit it may nakapanuka to doon, Jodel, no, sa mga kaibahan sandig kahapon no sa pagpahayag man ita pila ka mga tawo no sa sambig kaga boarding house katodong Judel basta gin kakibot lang gin kahapon nga rayana no rong natabo sa sambig kaga biktima kay pilang adlaw no nga wa makitaan pero based sa information Lunes ita hapon imin ko nag post pay mo no parang nag kwan mo sa akong Facebook baseman sa akong barkada ro kilaga no katodong Judel so ginabubanta posible basi kung Lunes kara no ita hapon or gabi no posible nga gitatake no tanan ko nga bagati andol sambi kaya biktima nga gintunaan ako na ko nga pagkamatay katodong Judel so par no matutaway ro aton nga banwa kara ita kalibo no wa gikat magrespondihan do aton nga kalibo PNP sandi kay nasa pagpabutyag ni Police Sub Sergeant Tahunyo ita aton nga kalibo Municipal Police Station katodong Judel no kay imo karon duty kay ina nang investigador no at the same time desk officer ita aton kaya kalibo PNP katodong Judel iya sa aton sa banwa ita kalibo kamaraman sa iba aton nga mga kabanwahonan no sa First District ita aton nga probinsya Katakan wa gikat magrespond diyan no raton nga mga kapulisan sa mga banwa nga sakop ita primero distrito baseman no sa aton nga pagtawag sa pila ka mga municipal police station sa una nga distrito kum probinsya ita Akan mga balita nga natipon direkta sa kalibo PNP sa Gapon para sa todo Birada ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo
1: Radyo Todo live report
0: Abogid nga sigamat ha kay Katodo nga Reynald Banjola direkta nga nagareport no sa anakarang area of responsibility sa may primero distrito ko aton nga probinsya Itaca.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Good morning anay ha sa THG Group. Ayan THG Group no. Ang kama naman kay Ampod Daglinin Torres ha, ag sa pamilya Torres kay Nong Lini no, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Angie Torres, kay Kate Chan, no, kay Edward Andrade, ag kay Jocelyn Natabio, pati man kay Teresa Daguno Vega no, nga nagamonitor. Kay Eric Nazario, kay Kagawad Bueno Abapial, kay Magno Gonzales, no? Kay Marisa Permanes, kay GB Matore, nauna sa Old Buswang, kay Tristan Gulay, kay Blinda Tay, at kay Nung Gido Reyes, at kay Efren Igtanlok, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga.
1: Todo Berrada! Berrada!
0: Now, Rong Life Extension Philippines, makaroon nga adlaw, July 16, may pagahiwaton nga mid-month sale. Makaroon nga adlaw, ha? Ginauman-uman ko ha, July 16 ha, may mid-month sale. Rong Life Extension Philippines. Agbangod ka ra, magataosan na ita 10% discount sa tanan niya mga Life Extension product, especially sa Life Extension Vitamin D3. Ngani, proceed ka mo ito sa andang opisina, klinika, sa Riscati Building, ina sa may Mabini Street, sa Atubang Itdagang Pan, ah, ay inaron kabaho-baho ro pangagan it life extension para makaabel ka mo it 10% discount makaroon niya mga adlaw.
1: Todo Berrada!
0: At siyempre roraya nga mga balita ginahatod katon it bibig! Premium, kitang-kita ang galing. Magabalik programang Todo Berrada pagkatapos si Jamagana.
1: Ronel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod.
8: Tanduay Light, gaan ng may kasama.
9: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Domini Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Pwede pa gigo sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
14: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
18: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
19: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
18: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
19: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
17: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Todo Berrada.
20: Okay, balik kita balwa ha. Dali yung ay pasadahan, Tanner, mga tagamyawon nga ra, no? Para lipay mansanda. Good morning kay Dilia Saldivia Solina, kay Kami Gregorio, ag ginapanawagan gali ko no ha, ni Kami Gregorio, kung sino man doon nakakita, nakapugot, ita black wallet, no? Nga may sugod nga mga IDs, driver's license, ag iba pa nga mga kinahanganon nga mga dokumento, no? Nakapangagan ko noon kay Dennis Gregorio, kung sino man do makapugot, makakita ay pakihatod lang iya sa istasyonan it radio, iya sa Radyo Todo or igto sa Kalibo PNP, or kung kilagan ninyo si Kami or si Dennis ay i-kablit nyo lang ag iuli, no? Rurayang anang ito mga kahita nga may mga sugod niya mga IDs, driver's license, ag iba pa nga mga importanteng dokumento. Good morning anay kay Ib de Roma ha, sa pamilya de Roma, pamilya rehente na sa istansya, no, sa may sitio Kindot. Kay brother Jaymar Carpio Julian, good morning sa plaque of divine mercy, no. Kay Eprenig Tanlok, kay Chelly Temporasa, ag kay Kate Chan, ayan, kay Skyler Chan.
10: Berrada.
20: Kaya nga sabi ko, ano ba ito ni Jackie Chan, ag ni Jose Mari Chan. Kay Angie Torres ha, ag kay Edward Andrade, no, maayad-ayad gid niya agahon. Welcome sa aton karang pagpangalaga.
10: Todo Berrada.
20: Si Katodong Rolly Boy, no? Final shot, direkta sa may segundo distrito.
9: Radyo Todo, live, report, report.
20: Ara na dong, si Katodong Rolly Boy. Okay, check na to, direkta sa Banwat Numansia. Patrol, please come in.
21: Yes, Katodong Jodel, no? As far as general discussion is concerned, yes, segundo distrito, what is my report?
20: Matauhay, Ged?
21: No? Matauhay, no? As in matauhay, matapos natin mag-aborsik kung halos naman niya ng municipal police station iya sa segundo distrito kasi nangin matauhay roon na karanga area of responsibility. Nagluwas niya yan sa Manuat naman siya na tundo pa omrungason nga naman siya municipal police station
20: naman
21: na ginapamunuan ni Captain Pano, no, nga kasi may mga natayana nga daywa sa mga event, no, by July 25 Export Fest, no, kung ato niya sa Santo Niño Seminary nga igapatigayo nung no, adakarang na opening seminary for it by July 25, 2026 at 2:30 in the afternoon. Then may schedule nga pag-asistihan na ato nga naman siya municipal police station ayang programa ko ato nga gobyerno ayang gobyerno sa barrio o no, programa official government na ginapamunahan ni Governor Juan Miraflores rung schedule is July 25 sa Mahinit Barangay Albasan sa Banwa it Numansia.
20: So Hector Rubinho it uman nga pag-arangkada ita gobyerno sa baryo, no? Numansia sa Albasan.
21: Correct, katod nga Jodel, no? Rino nga ginapaabot katod nga information ko aton nga hiti, ko aton nga Numansia Municipal Police Station. At the same time, may isa script ko, no? Nga mag-agi sa bahin ita Numansia Rosang ka Indian Ambassador. So, nga pagkabuti sa aton nga probinsya it at lang. Pero may mga activity and short program na ipatagal niya sa Manuat Kalibo pero wapas na sa definite schedule agar pizza kung saan ogin maabot niya sa probinsya Taklan particular sa Manuat Kalibo at mag-assentry sa Manuat naman siya ay isang ka Indian Ambassador, so, no, sa aton karanga hiti o aton nga naman siya municipal.
20: Alin mabisita sa mga Indiano atong Manuglokon, ano?
21: Kiyo! Ha? Ibarang pamanaw siguro karang katodong dito.
20: Hindi, akon malang ha. Akon malang haabot ko ako nga piliino nga base makon bisitahan ng datag Manuglokon atong mga Indiano.
21: may activity at kalibo din masayos sa Manuat naman siya.
20: Ag hilatigo ba? Latigohon tayo.
21: Basi madiri si madayan sa ato ni Islas Boracay.
20: Hindi man mag-attend so, sing birthday?
21: Ha? Hindi ko. Ano ito, 24 to eh. 25 pa ako. 24 to 25 eh. Mabot.
20: 24, 25?
21: Oo.
20: Hi, birthday mo to? Basi makon. Tanawon ko ra itinerary abi. Basi kon may Rolis Mansion, no? Nga nakaschedule nga mabisita sa imong kadlawan.
21: Yes, meron yung sapian katodong Judel.
20: Ah?
21: Yes, ay sapian.
20: Yes, ay sapian. Kaya ito ka mapasapian ka.
21: Ginaschedule ko ba lang gani, anay?
20: Manago, katinggali ito, hindi ka tin ako mabisitahan ka na.
21: Ha? Wala pa, hindi. Yeah, sorry, indefinite pero ako yung schedule.
20: Aprobun to?
21: Oo, oh, aprobun to.
20: Matsawa pa tangani ako, kapirma, galing ko to. Pag hindi ko ito mapirmahan, wak at withdrawal, di ba? Ha?
21: Pero haumita, bit-bit ko nung sabaw.
20: Ah, sabaw tagalir atong, sabaw tagalir atong mino makaron?
21: Oo, sabaw, oo.
20: Matag, kwan ang tuhodo, eh, masigina kuryente eh. Ha? Pati bang basugon ka na, ikaw?
21: Ay, kung nakataliwa ito, abi ay fried rice man eh. So, sabaw naman na, nai. Oo. Para pampabakot ko, no?
20: Pampabakot ito, no? Gawas.
21: Gawas, gawas. Okay, sige na, siguro ito masama yung pumisyon nag-report na natin sa ato niya AOR para sa Todo Mirada. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera, Radyo Todo, kaibigan.
9: Radyo Todo, live, report, report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo!
20: Abogit niya, salamat ha, kay Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report no, sa anakara nga area of responsibility sa may segundo distrito ko aton karanga probinsya Itaklan. Total ay haupisan taon gitman ro istorya hanungod no sa provincial hospital ang mga katudo no. Ag kon madumduman may ging patigayon kato nga provincial health board meeting no. Provincial health board meeting ha. Agro pila sa mga haistoryahan mayro mga needs itaton nga provincial hospital dayang arang parte sa food allowance, parte sa rayang manpower, no? Aga kamanaman do status ita PhilHealth yakap accreditation. Ag maging patigayon man kato ha, nga MOA o kon ceremonial MOA signing for the deployment of Provincial Health Office Dentist to the LGU. Ay pila ka tong ka-LGU eh. Matsapatiro aton nga banwat naman siya, no? Recipiente. Ag iba pa nga mga banwa, like tangalan. Ag iba pa nga mga banwa, ha? Aga, siyempre rong mga health updates like abi sa Local Health Information Exchange or LHIE ro Ligtas Tigdas 2026 campaign agrorayang mga proposed health board resolution and ordinances no. Proposed transfer it Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital to the national government. Do supplemental AOP 2026, no? Agro programs, project and activity. Policy to intensify the national immunization program. Health facility development. Plan 2026 to 2028 advance tayagi mga katodo.
9: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
20: Adoption of the update clinical practice no guidelines and other case management protocol. Additional PHB members. Agrorayang hospital pod allowance manpower ging istoryahan man, no? Agroraya ng mga pathologists for Western District of Aklan, ha? Kasi may aton tong hospital, like Ibahay. Aton nga Siriaco Esterol, mga katudo, no? Ging istoryahan man, ha? Mga katudo. Okay, sige, way na kita oras. Inaga, dugangan, tagaling ro hospital. Kita't oras banwa sa aton karanga paga ililimaw makaron ni adlaw karita Webes aguman kita nga magakililita hinaga Biyernes nga adlaw sa aton nya pang Biyernes nga edisyon nita programang Todo Birada. Naging kapartner technical ang local version ni Dingdong Dantes nga gwapo iya sa Radyo Todo. Standby sa masunod nga programa, susunod na Todo Komentaryo with Katodong Jujet na Jet Reyes. Raya man do inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, vitamins ng bayan, energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abo ginyasayamat at magandang magandang umaga, bayan.
9: At inyong napakinggan ang Todo Birada. Todo Birada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Isaías Kapitulo 1, Versikulo 18 hasta 20. Kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. Pero kung patuloy kayong magre-rebelde, tiyak na mamamatay kayo. Mangyayari nga, dahil ito ang sinabi ng Panginoon. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw banwa, ita Webes.
0: Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong walang komentaristang banang kinakampihan. Katotohanan, 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. May rest back na. Mabilis sa papawid to get the jet race.
1: Dugangan tani atong pagkaunit kagag makarong adlaw with Webes. Thank you gid kay Teacher Sherry Herbacio Lozada ag kay Pastor Roland Rubias Tibulan. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Mainit mahida ito, nagmahilwayon nga gahon bilog nga klan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok, tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong agap panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga natauan niyo mat pribileho nga magbugaw, magmukat dong mata, makabangon pa. Pangudong iba, wao nakabangon, wao nakamukat dong mata, wao kong nakaginhawa pa. Ngani dapat ang ayagbagayama nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
0: Todo Komentaryo.
1: Webes kita ng adlaw, pizza 16 na kita sa buwan ni Hulyo. 15 dias na lang, daywang Domingo na lang, Agosto na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nag-aaso pa nga ni nga mga balita sa Guwag Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
0: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
1: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may question kamo. Komentaryo, pananawan, opinion. Konwa kamot pantil ko, kabinuna kamo sa mga puntad bukid, magayong asityo, baryo. Hindi mabutit pantil ko, basta importante, may cellphone signal load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado. Opisyalit gobyerno mangin sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
0: Todo Komentaryo.
1: Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Ag sundin niyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
1: Ano mainit nga mga balita lokal? Punong-puno kita makarong adlaw with Webes. Pero unahon tayo ni Panyempo update. Dalin sa Weather Bureau Pagasa. Sudo sa Pagasa, habagat ang nag-apekto sa extreme Northern Luzon. Ronga Batanes ag Babuyan Group of Islands, maka-experyensya at magagumon nga kaangitan, may magakagaka nga pag-uganugan or pagpanayugdog. Bangod kong habagat. Samtang sa Metro Manila, nabiling nga partit pungsod kay Bahandong Islat Panay ag probinsya Taklan. Unamat, maka-experyensya kita at magakagaka man nga mga pag-uganugan, pagdugdugdog, epekto mata it localized thunderstorm. Pero posible ha, no mga pagbahag landslide, ay ko naman nagabuborong kasarangan hasta mabaskog nga buhos ituan. Rohangin nagbaybayon sa pinog nga pungsod, mahina hasta kasarangan. Dong temperatura sa Metro Manila, gaabot it 33.9 degrees Celsius. Kasarangat init. Darong nga tiyempo sa Metro Manila, watyabot tong heat index. Yakaton sa Aklan, do ato nga temperatura, gaabot man wa sa 32 degrees Celsius, mainit man, aga may porsyonit kalibong nga magugagumon, hindi na, posible rong nga pagdug, dagugdug, kapingin sa gabi eh. Rong temperatura, hindi na gabi eh, kasarangat yamig, 23 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.43 sa ato nga temperatura, 27 degrees Celsius, hangin agoyop, west, southwest, 5 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot 12 kilometros kada oras. Air quality halin pa kahapon purdoy. Ah, purdoy dong air quality sa kalibo mat sa magapit lang mangin polluted banwa. Oh, sunod-sunod nga adlaw, purgid rawaton nga air quality sa kalibo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Alas 8, alas 9, masilak tiyempo. Pagpatak alas 10, alas 11, posible pagpangilat. Alas 12, mainit na naman ang tiyempo. Alauna, magagumon kaangitan. Ag may pagpangilat, bilogid niya sang muhapon. Ag posibleng may pagbubo banwa, itugan hindo ng hapon sa kalibo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Pero what bagyo, what low pressure area sa sugod kong Philippine Area of Responsibility. Alas 7.44 na. Now panaog kita sa nagapangunang balita banwa lokal.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Kahapon watamabot si Mrs. Rosalia Tampos dong presidente ita Kalibo Public Market Vendors Association. Makaron balikan tay mau ha. Kuraya nga ra nga nagakatabo sa sugod mismo organisasyon it mga negosyante sa aton nga merkado publiko. Ay kahapon may follow-up letter rong asosasyon. Ang problema Runa kaperma, hindi na naman si Mrs. Rosalia Tampos. Kundi rong Vice Presidente nga si Abner Quales, agrong daywang ka mga BOD. Si Ivy Rose Aninang, ag Rose Rintilio na naman. Follow-up letter da, ita Kalibo Public Market Vendors Association, sa aton nga sanggunyang bayan kung Estado Banwa, it ongoing construction ko bagong Kalibo Public Market.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Agrayang ginaaligar nga pag-ibaw at dagan. O, hindi ko masarin kung anong klaseng dagan yun. Arong ginasudlan ko no ni Mrs. Rosalia Tampos. That's why nga rong grupo na ni Aninang ay nagahimatoon yun lang ithugag banwa. Bangod nga ni nga wauta ko no, ha? Wauta at suporta halin sa nagapongkong presidente it Kalibo Public Market Vendors Association. So may pagklaro karon hindi na si Mrs. Rosalia Tampos. Standby.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Sa pihak ka parte, dayang pag-imbita ni Esmeribaldo kay Dr. Ray Villaruel, atong Municipal Treasurer, Engineer Amalia Francisco, ruwaton ng Municipal Engineer, aga matsa katapusan, ma-execute ara, aga Jennifer Policarpio itulid, atong Financial or Municipal Accountant. Natuhoy ra sa Financial Status Conor Update kung construction at Kalibo Public Market gihapon, Kalibo Memorial Park ag crematorium sa barangay Mabilo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ay ginimbitara yung tatlo agrong invitasyon it sanggunang bayan in aid kuno of legislation.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Kama naman dahil gina duso aga ginaprobahan gid nga ni Itkalibo Sanggunang Bayan Comartes. Nga si resolution nga nag-encourage sa school authority ita public kuno aga private school nga mag-organize it junior police program bilang force multiplier sa mga eskwelahan sa bilog nga banwa it Kalibo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ipa-clarify ta bira ya rotor mami ginagamit ni Karahay junior police program as force multiplier kuno sa mga school premises. Ipa-clarify ta bira. Una asa si indong limitasyon ko mga junior police nga ra ay basta mong kung mabutang sa ang agang araw mga pamatanon nga ra daya banwa ipiktura ko sunod-sunod yung mga insidente it karahasan sa sunod mismo it mga eskwelahan pampubliko man o pribado nga nagkinatabo sa Pilipinas kung nagtaliwan nga ra mga dinomingo ag mga binugan dong pinakamalalangan eh. Doon natabo sa Tacloban City sa Leyte. Konsin tatlong kami estudyante doon napatay sa natabo ka pagpamaril sa sugod mismo it eskwelahan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Sa pihak kaparte, si Engineer Amy Francisco nagpadagat letter reply sa resolusyon nga duso ni SB Emerson La Chica. Resolusyon nga nagaayo sa aton nga Department of Public Works and Highways. Aga aton nga Engineering Department. Ako aton nga Munisipyo at Kalibo. Una, dayang estado ita pumping station. Ay karon may update kita ko rin pumping station. Doan ang official status report. Pangaywa, di ang ginapangayo ni SB Emerson nga kopya it detailed estimate, program of works, and permit it, o tanan doon, building permit, sanitary permit, fire safety permit, it tanan nga mga ongoing projects sa Naluok, ang iba pa nga mga ongoing project sa bilog nga munisipyo at Kalibo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Sa pihak kaparte banwa, saka kita at sangguni ang panalawigan. Rayang ginaduso, itato niya provincial government nga pag-utang. Paano ko pa nababatian da? Asa makaroon, huwag hihapon na tigayon. Daya ko nung pag-utang, proposed nga loan application, itato niya provincial government, it gabot-abot, sobra tunga sa bilyon, 550 million, sa Philippine Veterans Bank, agud punduhan, ro mga PPA, kuwato niya provincial government, or programs, projects and activities, itato niya gobyerno provincial, ano-ano, ray nga rin nga mga proyekto, nga mauragit ka bahurong, ginaplanong utangon sa Philippine Veterans Bank nga nagabot-abot gid 550 milyones pesos.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Agkon may tiyempo, Rayang COA Audit Report itatong kalibo for calendar year 2025. Da, masadya na naman da. Masadya na naman ini.
0: Mga pasaway sa lipunan, may respak na. Radyo, radyo, todo.
1: Alas 7.52. Pakiayos ka ni Doy mong rildong. Alauna imidya patas ni mong rilo eh. Alas 7.52 na gali. Oh, by the way, doon nga Life Extension Philippines, may mid-month sale makarong adlaw, July 16. Umbis at alas 8 tagahon, hasta hindi na alas 10 hapon, mag-agtuhan ka mo sa Life Extension Clinic o nasa Riscati Building sa Mabini, karon sa Tabok, itatun nga Provincial Hospital, o na rin karon doon Life Extension Clinic, ay may diskwento sanda nga 10% sa andang mga produkto, kapingid vitamin D3. Wat yabot doon medical check-up, libre. Kaya baha doon ang mga doktor nga nagakonbinar it nutritional at conventional nga pagbuong gamit dong dekalidad science-based ag advanced formulated nga mga natural products nga nagalingid sa Life Extension Foundation USA. Pamashare ka mo ah. Makaroon man ang adlaw ra, July 16, wala nang mid-month sale kung siya may 10% discount. Hawan-hawanan tali minsahe banwa. Agod di magpilahin doon na. Kaya Igbata Dido Reyes, good morning sa California. Kay Jojo Panda, mayong aga daw na ipatring ng Nancy Igo sagnang Josephine de la Cruz ng Lilian Sablaon. Una sa Tiniga, wag kay Jake ag Lucas Kryl Ropa. Mga taga Burwanga. Kay Ampod Atorne Hinje Reyes. Wow, Atorne! Good morning, Atorne!
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kay Rod Taborda, thank you, Gida. Thursday blessings have a Thursday filled with God's beauty and strength that you would feel the presence of His love through every step you take and that He would bless all your endeavors. Amen. Oh, good morning. Thank you, Gida. Rod Taborda. Sa Singapore, blessed Thursday, Madam Skyler Chan, Ma'am Gemma Tolentino, good morning man. Kay Kagawad Tubi, Oscar Chudosyo, sa mga taga Tambak, kapingido na sa Tambak Barangay Hall, nga nag-monitor makaroon. Kay Charles Domingo, med nga adlaw, agsagamat sa bagong adlaw nga binugtawan ta. God bless. Thank you again, Charles Domingo, Ma'am Lina Mercado, happy viewing sa Sydney, Australia. Sa mga taga Laging Banwa, West Numansia, morning, sagahon mainit pero hangin magamig. Batyag na rong papasugod nga bugan it bera. Greet mo ganang gumankon nga nag-birthday nga si Julius Piyok Vega Morias. Hinaga, advance happy birthday. Oh, advance happy birthday ha. Hinaga kay Julius Piyok Vega Morias. Ang pamangkin ni Jonelyn Vega. Mambilia Lucero Crispino sa pamilya Indik Crispino sa Alipotos, Numansia, ang pamilya Campos, Itdongon West. Aro nagatamyaw ay si Mambilia Lucero Crispino at Alipotos, Numansia. Good morning man kay Makagwapo. Sir Mario Torreya, happy monitoring sa San Francisco, California. Kay Toto Rodney Alarva o nasa Malay. Rodney Alarva Vlogs. Good morning ko no sa Ditali Papa, Boracay. God bless, more power man. Ah. Toto Rodney Alarva. Kay Kagawad Michael Solina, masingkay nga gahon, patamiyaw akong kasi Mario sa Laging Banwa West, Numansia. From Kagawad Michael Solina. Kay Bungso nyo sa Marikina City, Kagawad Irene Gonzalez, happy Thursday sa mga taga Bacau Sur. God bless us always. Haray sa iyong Kagawad Irene Gonzalez, Irene Silva Gonzalez. Kay Johnny De La Cruz, una sa Libacau Public Market, good morning man. Kay Tristan Wyatt Gulay, medya aga. Kay, kanyo pa. Oh, good morning ko no kay a happy birthday kay the late birthday gali ni the late barangay captain agkagawad Mardi Gonzales itba kausor. In heaven na siya. Mister ni kagawad makaron Irene Silva Gonzales. Tatay Jess, thank you sa pandisal Tatay Jess ha. Gahon pa naga walking-walking kay ina sa Osmeña Binyo. Si Tatay Jess Jesus Alcobendas, ang taong punong-puno ng pag-ibig. G.R. Cuasto, sa mga tagalipotos, aguyaw-huyaw. Una kaya G.Lord Ihoy, kay Donald Ihoy, Janlin Armasalio, Rector Ray, ag Ginaline Cuasto, ag Gerald Cuasto, ag kay Erica Jean Octavio. Sa mga tagahuyaw-huyaw, good morning, Gid. Madam Amabel Jimenez, good morning man sa Mabilo, New Washington. Liso kita sa pihak.

0: Netkin. Patami og init med nga agahon sa akong boss, Leo Palion Rubeno. Una sa Puseo, sakto ba? Puseo Numancia. Aling kay Rodney Alarbat Malay. Blessed Thursday, pa-shoutout una sa aton nga kaapin sa ubos, Rizal, Chinatown. Una sa mga pamilya ta, Moises. Good morning, Engineer Bernardo Biray, Moises. You're welcome, kagawad Irene Silva Gonzalez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Attorney ko ta nga ni Imaw. Ha? Attorney ko ta. Di ba ka totoo, Jini? Ay, si Toto Jini nagbunya gabi kay Ampod Attorney Hinji Reyes. Good morning, Kit Engineer Titoy Rodriguez. Nga nag-monitor makaroon. Mayor James Solano, Itnabas, sabi monitoring. Okay, sige. What problema, Bujong Inday? Nanay Claire Choco, thank you, kids. Sir Lucien, una sa Toting Reyes. Ma'am Lilian Laurente, sa Biteran, sabi niyo. Good morning, aga more power man. God bless sa clan. Aling kay Jokes Makabinta, una sa Laging Banwa West. Duman siya kagawad. Lilibit Quadrante, thank you, kid. Kagawad tubit ang dagaw. Kay Nung Liland, Navarra Laurente, antinin niya sa Mabini. Thank you, man. Kay Mr. Benji Tukol, oh, salamat man sa maraming mensahe. Agahon pa. Kay... Kanyo pa. Ara. Pastor Ulan Rubias Tibulan. Good morning, kid, Pastor. Kay Sir Dads Pangilinan, good morning, man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Akay nung Boy Antesa, sa compound it Antesa, minye sa pastrana, medya pagpamatigid. O nasa puok. Ginagreet na gid si Phil Kualing Antesa. Anong unga ra? Si Phil Kualing Antesa III, happy 33rd birthday today, July 16. Aling kay tatay, nanay, mga kapatid, pamangkin. Arong greetings. Happy birthday kay Phil Kualing Antesa III. Good morning, ha. Una sa compound ita Antesa Minyes. Aga Pastrana. Aga sa compound ita mga malapad. Una sa all-in-one pharmacy and a paying center.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga gina patamyo gid ni Netkin si kagawad Anita Alonto Reyes. Aga get well soon, ha. Una makaroon sa Asia Pacific Medical Center. Kay Blinda Taay, good morning. Congressman Jess Marquez, Itaklan na First Legislative District, happy monitoring man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Radyo, now, bago radyo, tabalikan todo. Banwa, Madam Rosie Isog, itandagaw, good morning. Bago tagtunan si Mrs. Rosalia Tampos Dong, i-plaster bidong. Ay, kung nagtaliwan na bingadlaw, tag-igto kita sa obisina ni OIC District Engineer, ag Assistant Regional Director, Domatikas, nga si Engineer Ricardo Gutierrez Banwa. Igtuman dong kontraktor abi. Ita tulay sa balete, nga ha-explain ko man kahapon yun, kung ano rong initial nga findings ita DPWH. Dong balete bridge Banwa, structurally sound, walang problema pa. Makaroon, wapat problema. Ag hopefully, hindi makaproblema. Bisan nga nag-on-on, it dali lang gid umabot sa 50 millimeters. Bisan tumakilid na tsangkiri, ag may crack, ruwana nga diaphragm. Okay pagidman gihapon, pwede pagihapon magamit. Safe pagihapon, makaroon. Agkabay pang hindi pagid madugangan dong pag-on-on, nga sumubragon it 50 millimeters. Ag hindi madugangan dong crack, hindi magbahaw banwa, para hindi man magbahaw dong problema. Pero in so far as DPWH, Aklan, and the Region 6 is concerned, okay pa man. While ginahugat dong taga Department